rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe neki eten sogle al na manni fiana min tori nas kayna surnga se inkela sultanang dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake ba sa ke sultan inke an kora fakre ngindeli sultan bayla sa buru jofo nas buru don ake sultan bayla al ke miskina ko ambe ba sultan bayla ki sense al ke kwang dere loke na tondok oba torigin ke an kuringa ba dombare le jawngi torigin ke an kuringa abas buru dio derke aba dem buru derke ne yens longal burun den kuri tore tonbo guda lobi lo alba kenkel daga kayda baki kenkel da rajel puwan karale ungi tarwan karale ungi lo baudio le kriti ke adio le kriti tonga ngoma na masing ele surusi de lo wing na maleke se de lo pingna sultan e ngina le tor sultan ga sultan ila bar ke rido ngo ga ga ga nas le ki kwang wala ka enang alum wala ka ang wala ka no akna miskina ke la ke na ko mena jigal jekki na manduk borwa ke rali yo na lombal bor kal dok boruntule jong an de reja ne bo kal boruntule jong an se din suraj boruntule tip jong anang el boru borunto ko to ga ja jona den tule tip jong achana ki torba sen kal ni dua sultan el batule tip ke al batule tip o riga le alo jona ide jong ila dagal ko ase kal dena e kal dia ka yani jirgal ko ase kurrena je kiya kayani nam ki miskina kay la bay lona duki sense lo an sultan jannas an sultan jang wala lan umda jang wala sarta jang wala ka jang ye eriki konay ba ki tari niki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki aliye na kay namen eten sogle kila ko agena sultan age al kuzin imaman kila al kuzin yasa na surun du kre na kay ba yengena sultan age lana ko akanga sin du ka ngwai na alke na ayenya ele duose me yonde ki sense barnga na kina no enkami eten sok sok ele ba alankel nama daranga ge hay indarale babi hay indarale babi ila almado gel delin jona ko ajani ngo lo badwo din sur ngoro ja ele wonaji asa en duose njamel jial enan jalum e ibeji mani madin juro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin duose njamel jial enan jalum jidin ton se jelula ay long wala gidi sorun komal mo se gelula ay long al dimbar se janan al nyamal ina long na asa dimbar se nyamen jasa o sak nuy yanji gelum sal o sak din so appa ira di nuy ke asa gibar se jamen abas bar se na jamen basa o sak nuy ke gel jidok abas ya ke ba jidok asa jamen nuy maraba ze ke jig bas ke leling izye kaum elawun al mitilim belen abas dimbar se nyamel jial ina gelum al bakin torin a jigil tori tok badele duiti nakin is alenan karinwe kin is ba jijime ela e basa dimbara tokal jiki tore tok gima kin tore isal karinwe dile wenge embelen jesa is jeng embe in lo dok derisi wala in lo gudinja ilo dokola san gutka wasan duo deng arrenan jarang aba jola sin dimbara sin jwa gial enan jalo mai ninga iba derri njona din sur jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na kaya wala kaya ba ele linjala al dimbar sin jimel jina nja e jijala wala jaba ne yi wukti en dogal jeng e ele sin jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dai mborudio ne inal eten sogle ye na dai mborudio ke au ken nan kayen jalo maker gel kan lompin sabba adi kayen jalo maker gel kan darman sabba ade kayen jalo maker gel kan kayen bagingan sabba ade kayen jalo maker gel kan ke ariberi awuki neskirgi ngonyet nasur ko ni al dodo enan jumma na toringa kinsi enan jumma na putten enan jaka mu isen belen enal ka kirgi na kin toringa sel kikan alan kikan na enan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira sabba duin bele ba delling ini aliyene jundi namanyene kiki na yengale kawo
na dobe doji aba buruntare ajawo ba walgal buruntare ina lomba dok alam ba nyettin kwa lo to kino na donin ke dang do kurujiti walgal kwasi kurujiti do ke na buruntule tip ke te ina duwan ke nje nga doktari ina fi ade ari ape ba nan ke na wi ina duwan ke nje nga doktari ina fi ka wu ina na yene surugi sabbitin be gide nje maraba yake ba na kera ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na leba kera kele na juta kulinge le adian woro ta ganja ba na bela has do kai mara ko akita doktor ragale ke ki sense ko nyet kan surnga wasen ka kan surnga sen wasen ka bar nga nyet tin ko akita ta ora ke ai zia ba do aljo naski utora de sa de menja do ke ji torik di njuro la jarutin e basan arabe jong di njuro la jarutin e balan arabe julu di njuro la jarutin e ban sawak jang di njuro la jarutin e otan so nga ge al do pa juro na jiona jang ay nalang na di njuro le pakkat da ke akay wala jido ko ajarutin e na mallon pines ns jingones inalang ja marakidik alanduk din tabu inja ela duo al jigiona dembru otan ke le njomo si mo ke la jidin tabun tor ga jarutin e balan njumo ela duwe demboru ina la lobal ina long aljiji onu jumo ela duwe demboru de kewa jinya na mara akuro balance kene lo keri ela al karza ela lingela wala gal ela lingela akuro bado wala lo keri andan ke di ndu do ba itage na songa ke ngeba mara lan dobi do nja ela lo aljiji onu simo yedel dile dobi do sins utena indele ngaba akeba mara alan dobi do deng tabu ina jaba kal ba ngalan ba inan ay bas ela borula le jiji la na isa so si motio din ta bugina ja ba sian do kala mbake na ma ina ran ke ke gen jega ina lilon na janan ela li lolo dok damini ya ja ba maran se ki se kina men kambin gibbe gibbe nyarta badi na gibbe dio al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kida mbural alge benyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes er jumal ji joni ila ibara nal alge bedioy lakin gi benato indel wake ba barnga loke nan ila nyarta ko ayin ri kere el diwo ko na bungi walgal dona jingi ila nyarta ko ayin de ngina nyarta ko loni sogning el nan duo ela nyarta serang nan diwo ker julo na jingi nama in engnela jebe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gidele jay le anamas lu dongol nama sin duwa man dengi be agingi alji evel king jay ngai se inja injangi lo albayay ela duwo al dengi be nyarta ke nama man pingi naye diwo eng kin nama ko ela duwo bi duwo din joro le uto nga ke piri yaroti ala ngena jowa bete ka num pissinga mi kala o ngona bira khalas age se finish no ala ngenja kisense karo dwendo galamba o kadon ma gibedi wolo al bayna ne gibedi wolo la wala ko akela giba ki won ko le kada wala gibedi wolo kai al ko akeng gibe ko akem boru nyarta ka ing dog na dayngela nyarta ingi inang na dayngela na kawunge na na kiwonga kawe na ete ba olminga kidangi be dogel no na dayen borinus ko na dayngi beke ete sogle dog ba en karunge ya gan nyarta nga wala e na kwa ke nes eri en karte en gibe kina duingi be na sage jato ele sogalundu lango na gibe di wolo inalangi borunje ngwa ya nginange imbelanga nan kin sogde ko la ba gibe di o kella sogde gala mbawlo annan kila sogula ba illa ayele gibe di wala mbolo ne nalang lombi duo se zul mepi ba ken tam maneta kila alba ye beleng indaran kise bas fegele si dele inna na makai na ma boru ngalomi etal dim boru nyartay na ma jeke na sur jo ngalan jona duon di o yingi li ta bani fe duon nyartay nga na ma joan tabu dinga na ma pe man nan di o na ma jo kala sala ngam na ma duo jena taltal jena ma duo jena mo taltal jena mara kise sen ngamya din si adi nyarta gi bende nyarta la dimba din na don diwo e la badengi ki dinga stili ba
do diwo dem oyogin na asa do kenu kuya kwasi ki won gela al duon le yene duongi be diwoi kwa kenu kuya kwasi na di nyerta duwa ke balangi oyo ki nana ma mitira ke borunta sa le tena dem boru ki kwa mboru ki tal kwa kenu simo ingi kambara ke dik na mayna en kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na kwa mboru ngali jio na simo ges enga aba jongona jigele densi mindok in aslomba en alomba na di ki di di nde nyartal la ki de glompi sa banando glomi ngindelen inaka e gel lompi e ina eskwaba adi u kusebulo ala njeke na jona jonde lita ba berinya na majenga no alko en kame dinzi adi tokkele nan se yarin adi berinya lei nan se yarin jalumital balon giesal bas yarin maraba injolan do kidig wel na kidiga wel ba ela ki sense balo so sursi pie yo lompi se ba na lompi gal ela se akwel ba etenso kidelling na ma inkir simbarnga kiki kayen jenga al kayen daran ki duale ke nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sikwa war jafis en kawen ko ndena duake bal baragal devi na duo aljumana duon karin jeel ani ina long walgal duo jumana ko an karin jeel la ani ina long sukare bay sikwa ngebel tiel kaangu ela unas kwaangu jagat kwaangu tonga tarifi ne juru dingi re refreshing en wajan ku sekel alba kay bay se ebel tiili na may wayna ma kwa jonne na kwa kay mara jaba ni fa jigrin sur muxtani duo mbere tot doxe tares joba na din sur si free india en alba gizilom petio di sere buliti ba banja ngina simon mara ka engi sun wa barnga lobi lo din ba di wo ka enke da tori gen wo nan ka enke ines boru kuful na kirul bor nes boru kuful na na ki asi en lompin sabba e je gil mamang kil la dombara to yakwa kil la dombara to yakwa les gut ka venes in ki ki in ina boru no suru al dala ines ki nes lompe ki dombari an koran rigo do se asa ka kondi ba kimara den wolan ko so on do to se tenes jopel nas jopo wala kay porre nga kari kwa kela na kumal porre nga kari kwa ina min kay kuku wana kay ngwona man kay nga bangale pa ko no mete el na daile pa ko daile na mayena wuri nga en kan kar za pai wo nga sai zin kwa jato bar nga kisen se dulin kwe annan sik nin o nga dulin dio bazo gitawngi elong alan duwe la talang woro ya salon pe gisi inrigo intala la ka kre jari pakato wala juro balan ki dombre andore mara ki abal nono dombre an gudja karil ki sense banko se gale kay nando ku se gale ko so ko tabu wali na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa dudin ko sanang e wanas rigiti ah tani yena intiwa aida kwel nay ni kwengi nan ajanga ba del dindio nan getiwa in atiwa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz latan uto nga jitting a no inzi ya kwa ba idala mara tenge agis ya dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kelma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akweli bala rigo mara lial ba jegile na wodam le koronga longole na etiriko na tabu mojawi al sitani uto abo wal gal erbeti uto ngabo tamen kwa dulding pese ka elengala yo ba sang uto ngadeli kati a maral inina dora kurel kana yesa sang kati a keredi asan tenge nga ake domboran dora nas kati a nawa do gele tinle aswa ba do gundi na mule ni na ma ina dulin ko lord le pa o kese sen na ke ankoro gele ze keringa jawete ba ba ko ele lang ina nge engel lompi do ke ele tinle do na ba do en kwa do gwa sa wa bal mba wi na ala mara tenge as a le aba ke le tenge as ka gul de le nas gut pia na jegi le tara sin de na ping ne to putu pia na ke len sin na lampia le na ma bisa ni mana im bisa si ke les ke sala lompia sel ba din bisa en si sur din sur si jizela dese nangi imbisa jizgela
Egin da lompe sa da bisa do bas ela inja alan kirin jangu na dem bele kel jam alan jato lo ela se gisi inja sempia al gusa alan jona dele ya alan dilo ela si do kera bawo kika ki utan to le jande ndora kinnana ma yenge na ma enas ming nule kwana to won putin sa sa won kawe na men na ming al ming wa dem den zaman le ki erbet da mang ela el na mang ena nule fago nama doge ko wadena so wa kini nama ke ela ronde jumni ko ase do al ni fena romuni yelon pe do min wari na pe abalan kera ko ase ke ngwase nga ana tolik romuni no doge la ngafia ba mara nama asa dulingo eto buto ke nama nama kera lo ale pago te gel na ena ro ina muni yetindi mara bara kidi nga min ke ten sokle in ki dok talai inna boruna suruna ka tarai lompi dele tenge agizja nes tenge ajan modu ken tenge kese ka fana karin san tarika ka tenge lon iskin le nesja din suru kin dola kin mininga ne kin bar ngasi joyi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kain dolang tala kabala ki ngu ke ngu wa ke ngala kain mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara de ngun yuzung aha na kain bar nga joenge asa ngwa ki lan sur ko ngi na asa sur ki gingo den tenge se do tare ka asa kin no manin tenge ongal ge tenge ongal kin na nyet kuri kita sa lompikin sa dembia na kela kwa sa doktor romuni wo non den tile dok tenge a kin sa so nas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarangi nang ala bawa kwa si marais mara lompin tenge kela na makarin a santare ka na nu do se kitenge ndora bele a lompin ang kwa na mara karin a santare ka no ro el na muni mara barna ki ete dogo eunu nu itir kirin kawe lompin ken tenga adi le kai na toka ka kayin la barna sikanan na akwelba in tenga digi dala surun towa towa ken din na kerba an kusun in aulai kayin mininga mu asaka na do kwanyet akusa ba na do kabe in tenga kera wala duinga do na inen na mankan dolan sabete sokle dogola dokenga de kina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kiroe ki beris ki beris kalde tulin al kintala ngi ki min war jabel kosa kintala onga kinzi ki min war jabel kosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kinte ngati sin nyete ngina tarika ki banka na man bacle ka nan nan romanje le ka ki sense mara taras ka ba mara ete al dok sok pa gone duo kere de juro kan inquel al duo kere de ja gana juro doglom pi ne ra kan gira ingis ko na khala sai inang tirik ma songa e sa juro tarija kanin ya lang en to le kanin bakin tenge digle mayin jangona toxi baden ja aliya kasi surin joengi intenge awol kwangi bar nga si boyngi surunga kwengi ka kwengi le na matenge ker kegil ale tagati ni nafas dok dele kawsi nama ela dik kegil ertal nosi den ni nafas dok kawsi nama kentenga ke sinye tempeska kiren talan janel ki asu lompini kise aba inalanka sarele jato jato ki lul ban jeri na jungo ete aljere na jumo ba junena ko sen kay mara saras jere ngol ban jumbana ko sen kay bananye kay lompines bo inalang kaung dingiri kel ma sondro gayo ela woni jawo na jie bagija nan kente nge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora potay bar nga ki seze kin nana ma kayen sen age ki akoel bala mining kela se kirtingal ire ren kela kapya ki mining rarlo akem wala umile lo akem ki sa mining nama ko lan kense an kin sikiti ngal mining au aba illon al barud yo kayne nas u inin ngi tensok le hazelen ya
illalonki alan kain surunga si ker wala illon asan eridle kawing yal undule se kinyase mabu wala kainin surunga ker ine ne ila eri namas pasin tinama daki undul namas pasin tinama daki undul aba illon na kain baranga si kanan na kain baranga si ker ki ngutwa kiti ngali yankawe jatoman sogit pagona ila bas pasin tinama daki undul aljide ngura jawba jatonama el namay paso nyete namay yumane ji wori yang nyetindi na ila nama kai ila nama porre akari kwa se des di ngulo gio gisi wo nga kankiru nes di ngulo kondi na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beres ina sms ana kas ang na ji ka ngungi kin na nama ken singa ke banan ki sense a au na jenga ke injenga simo so ko tabu kwale na au na lompe juru nga gepeli kwa kiyem borongo lel kwa songa keng mara duala ke bal duonga nyeng duala ke baso duo si dig awi si beleng kwa kiyem borongo le songa keng duwa ke bal beleng alka undang wala ka serta yang wala ka sultan ang ille lite aba ni fa na keng kwa bajle ku le namas kona sultan lia kane ye ye pi beden sul ci kwa skundu na kaveti ay si aba le duo si jigeral kwa potta ir kwa ngila ina american der is evil kwa aliena ne borusi tevia borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddada tio ba namas kwasi terifi alansan kwa kaga din tinal pago ala wel banal hadui albay in america raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namas ha lolo ji al sa songa tollejan tari sa songa ja ki kwa sa songa je kia al kwela sa songa janyi kernga jegil indwese nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo to mama ngi benan kamande ente mena lamba yetu ga jarti kwa na maskele na maskei ngi na sanay lolo jela mba inan alma ji yambas na maro kawe na matan ke ayanga ni ntio ke ayanga ni akela marale akela ayanga denga dilal los pa gormen ko ko kasi aina ay la afim ba kwa na madu ngena na indu se na zulme ngala kaba al soray dog dengi na maye mbelanga soray al adui marakain uto alba ouna kain kuring na dan kain tengi na dan burdu alba ounas kikin kergiti bas inan na manin genes del dia ina kanwi in kul ela duon den si me alto le via na alto le na via den si me nes kain na tarifete na asa kikalon kin ko basin tarika na masin del dia gi kikal ina ran kin or reporta alang ka sultana mana kwantu le tip ana aina num pissing am na bir au alang kaina member charta ana kwantu le tip ana nu au na bir au na indere ngal bokwe di koma la mamman jiba alang tabu densa bajawe kay ngaba tabu densa bajawe ti no ina ngai ba yita raja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba le tare si yal munase be de lo kisi yal ilo ngal ye ina lompi ya na kwan kama lompi di le radiane wal gal ding iri kelma si mwen ngano gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ena lomba do waisa kidi kwa kundu la ekwa leba stimmen koy aba ilong na kuringwel kisi yala ngina njalom aba lon so tajo kisi yala ngina la njalom ba jona lod jo al kwa kome na una kela kwa kola kuyi kela kwa si kola kuyi kasol na mezla kona ina langane al jijweli lakini aba iskona asantin le ina kanna charta gi kanna wala onda gi kanna wala ki gi kanna na lota jambal kwa kome jeba surpie jauna kela kwa do gisi batawa ina iskering hokalde na yaza lumba kai aso ki borai na ki borabotai barnga ki sense o belna dog bagonye tindu obi duo aina isrim memfia kital ki kwel alande en kitso barnga bagole isrim memba tarasinde namaz dog kago kwasi ital to lei ital lo alangi so gato bukwale ki ngi tumo na ki se ki aba ilong na dentas de wolga dentas kudem barangi long al korke na duo ker el na kwela nda intas le kari ki kudu mbara mayne mbasur afen ko namas el duo sikal dina yel da ngore bola undu les ki so to ko se api mara le ki da en paydi na makaw ngina skaw na skat ko na e unse na bleng eten sokle ka mbara ki na ken del dinde sta yagi ngulinge ko aketa long ping ken tare ko ay ki koranga nyetting sur nga si abanan ba o na nyet tin kwa bas birgi on bas urputonde kimbonwa nyet timbuluna inan kikire ni na borwa de ke ngeten sokla bani fena duo ki kwa mbay ngina na duo ela borun ke en kona pa kwa ba nyet nui ka wedia ti det na boru boru ki se na ki se boru
kien kuringa nan kuri kien kwa nan kwa ge ki sense in kido kal una ina lang gen kai mu to ra se asa kwa min tori kelni ki ay lo na kien sifata kela se to ka kaveti al edni ni ka kire kar na mai sa taking dan sur kundi mara ki se kai mbara ki si tawa kal di kwa ki tal kin na ki sense tare kai dobi dona kenan lompe tare fi kira in kam min lang awnas lompe daraga pe allo tal ke kurul la kerinke tarul la kerinke ditong la irinke pugo irila ke lobi lo albake na dan surun ngunyin kilom pe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basen akiram kisense awna lompe ke kere pe ana awna lompe kien kien la mansurin jena albas yen kwa ina lan kirgina na tare tong ina ka kwa kital ke indien sabba lobi lo aso iki boraina ki borapatai barnga aina na magal setting kuro e namaskai ngo na kainga ki boraina ki borapatai radio samar yei al gwengin den jagoi lobi lo al kain kibian awunas kaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise apa jongona jegela kinman simin dele na au na bundina seje kain kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiren sabba na au na skel bam na au na skibang kanyingi alang kain juru mas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yense ke meldok al kayin ki sense na utan usi walgal dan borun ke utan usi ki sense ki se ngas kaiba namado yai na lompile ke ouna lulande kongol namani ko kido konas ko me dok yome ko akanyetin dua ke ba seti del dindio maraba en ko el dobi do al ke alang ridja itrik ei asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa orres erdigya na lompi dok sitimel yel jaha ila tala do gala yene asa erdigya adi lona ke koran songa yani lole bara hamit ismail nertete ya khaya soy samin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na liena gijwa surin de njani alka indarangan ki doane kwa kisi aliena uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyin tibara kise namado giyai kiranga songwa do wasanki yankanyin adi lona ki surin jwe ngei naki nalji jwa do kise bai ngina surin jirgo undula jaba ni fena dosis kini ngina njaya elatin kusellale kise kinba yana surin jirgo undula nangye yana surin jwe ngis undula nangye yana dog lompi kwel lompi insabana su dok sawab jayin sa songwa kinaname yana ki kwel alang kwa utuwa juru sa kele ngoro kurolal ani impi na al kapi na kane kapi wana kapi wankila utuwa juru sa ngoro kurol ela unna kwa kaina kane do ide alan sikir di kanyengel so ki borayi na ki borobotay barak ya dog bara mubarak mubarak hesen bara so kisa me yakai jendel manga gire jang mantara jang kise se kilma isi mwe dog din jago al dog yana jel na jago bara nama yana ki yana ki inka mingi ten sokle aljeneski utongan ne ken dangiri ken yeten sok aljei na dainsi janna kamol gal dambur wal dais hurwal na bangena ko akiran doanga illalong alanki dain dio surunga si kanan nasen kamengi in inan jalom naji in lo pilanen ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki ki kain jalom mankergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding nela kusse se to ka alanki kamona lot le ko asan ki batkan alye tala dangene ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna namay nada melani derim men ka bara gidok nama dira en jegil ay ilonki ilarong alanguto ha ko wala kirgil sing asoy ki boray ene dok mubarak sindo ki boray sammen na ki boray boro tay bara fodol kinna namay kay melaki kana kirting ilalonki alando kay na utonga juru sa kensi kaw wala ilong alang kensi nga kensi kaw alang utonga juru sa kaw balang ono kwa surunga si kwenyi na surunga si kilikilo kital kenyi altaraz gyan kila nzika. Asoge sa mbara, nandok bara ke mandal, dok asoge sa mandala, asoge sa mingi bore avale ono korongwa, jaso gisi, kilik nang bara mabarak sindo na nyena si kiri jena ki borai na ki borapatay, yei ki alka ina kirsi na mandayan bara sultan, ou ki sen sena sokpa ko alang sultan ele yen sen sen do za hikalom alang king alang tole tip yaw yana sultan jang ki se bara nangina bara ke sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songwa ou ki nge nga do sa regene ou bundul ina surunga se kanyente ele wona ki ye ina ingwa in dara ye gi aldingi yang wuluk ke nan ki kan alki mbar nga kan awre kan do ke ringa laiba alba dingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jain ya pissin ki gisi ngi karola gidi dio jain abadi ngi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja nga ba al oreyang kidok anka ba ne dio bara elen sa bana mesa soka mendo ki borai na ki borapata ki samin na ndambara ke dok abdusalam harun soka samin ki borai na ndambara abdul gani idris soka samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso aso gido bara bota borapata ina na madok mera min ke ngona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore asoge samin ki borai na ki borapata ki se kilmai si moja dinjain era dimbelese ilong kisenze kiala nguto juru sakelasi toka kawe wala uta juru sakelasi kero menenga lan kones rit kinga aliens kinga si wori alkaingwa na kaingwa de unkusi kiro kala au na de woro kana masin de lo kinga inalbas go kinga neskunde asoke borakesa menkise na nambara ke hasan hosein doka soke sa membara ke borai nandoge abunidal ya hanajal na jago ke borai na ke borapota ki sense kinana may alki kurker kundul de munkir sing alang au na dere dagar garne karin uto ko se akital dain sur kai na sunwa se ka okelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong
abagal kikin dombare anden dora di jenga ndak dombare di kena yungwa duo ay saye jisi jitibia songa la gi inala jwa ba yisi doka sen jitija kidik maenin kise maenin yungwa ba yisa songa gita ki tire ki kura nga jam albabay marabay lona sitere karakeng lombe mao yungwa sen yisi kumdala yisi kingo ye asa kuroke ela duo si alanja se la una yungkura nye tinkenge na dendo nga kengi ya asa kuroke ela duo si alanja se kise nse ela yisa basoke iska membarga na namaya yina yinkaming barnga ki eten sok laban ifi ana sok aliye ina sok itfago alan ki eritika al ilong al densei akaimba alan kou nalo togle tiriri kou ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba ina alba iska waringwa ki mburunga nyet tingal ke ingiki mburunga le ki unkwa nyet tinga indio na ibi kwa do kerreka lang serbang ilong asam burin kise apu jongana jagila ina lompinki ya ngutuan sabba ilong asam burin alam balam ba del nim biditen inam bankangu kullu malban ni fenas ko boring wal gal ko am boring ole biyo na bayinga mana ringa dok ba inalan so makin elawung na ji jumane na ko am boring ole ringa dinga kein na dim boru akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kila na kila gena jarenge alang zita bunja mara aba illon na akilomba al kedik kimitil kaingu akan nen kam do aba torik safira bi aba dingwe ala janiba ala safira biaba wal gal torik lodi le nyaba dingu ya la janiba kin nama kaamu ila wone le do to dozo mba wala erito do kas iwi bani nalla al ilon arringa kital ilon an genas ela na daim borus el nas ke daim surutumo wala daim semesi tumo wala orre tumo wala alan daim daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kunye ba egel na kin na nama ene ene na konjola gena ko adi a ke muto ase akalu bakete al ko amboriyo wala boroken aliyo ina alon balba deli nyo la nung am ina alon balba deli nyo san arabiya on ina alon badeli ngal bayo lan kwang ayna kwang be la iri ru ay bir nyage ina alon balang anina kwang negi lan ki dole walgal a kin yananan dio anina mandal aldi ina alon ba kire na masa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulo na ki belen sabay asan iwines de ngoresi iwar ari ilong na ki dongan jan sabay na sinai asan iwi namas dog de ngoren kwasi iwar asan kwa demboru kutum na ki tarika wa na rinyan ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke enyiki se barnga ba inan se sadigi ba kala enyiti ba li anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariyan piyaba wala ka nama duwe na jenas beto ina nama duwe. Namas agi nga basko ambaru. Kina nama kila ngena sasa maraiten so gule ki inka mengbar nga. Aba kwele asan kilo kboru insi moka ina kila kwa nga bibiyo no bongo wala kwa kela. Aldo giena ete kunyirbe nga natawandiyo. Na lobe lo boru nga seba jule imboru ay jamba ili ay na kinto ay jamba ay na kionkwa ay jamba ili kiki ay na kionkwa di imboru ina nkala nga nena nkala nga. Ela kida imboru do balong ina lang. Mara kipi ela insi bakikaw. Duo ice fever na kika kika dorakaw kisurin jwenya samba nin kikirgona ka kireken alangela adusi to ka kawel duo elnalo ininense asken aba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena dan boru kariye kise na lodi kenas korota wara kena jeila as longa ba nan se atielingi ba al pugo kenas koronga ke min irile duo no kiron long as lungi ba allo kenas ota kenin sa son akisa medila kena na ka ngainan kireni askel ngi ba mara kele na kagile ki nui enam bais long aba ko atare son akawe ba ko kelensi aran kulgo mal na karul deu ban son ga tarai barnga inna nama kilei inna ma delling dayin girgore asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia nan sokota bukwale a kiro kayen porrengan sa balon me ken balon porrengan si dulia kundiba ela una tension le jidua bas ela na king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osende le jio jera taral jo na jame balia sa din sur se jo inja jido kasan porrengan si jundi inal ba ela wo dain ngun wai dain surung ngun na ela wo dik al sainez jopo na inkwa na lombesi ja na inkwa ka insurung al bas ko porrengan si jundi jido galan tare ela inja ela wun neki so ta bu kwale dok ba jo ko kan na mara kayan porre kayal dok nas asam ba ke in kisense
alan jamai lo kondai suru ina lan kilo klon pele bantaras ko ka un yela un na tala kilo se kwasi salimen ka ina albes wonga kele na manze kele na kinga se salimen ka kilo banka un insi ye en kamenga daksalke ko na mani dagi sembe erdik biomara tari ja alba tari ba lompi na tari sibal ki koran sien sieni e lompi ba ke emberel binga sebes wengiti se genna me jawi ela nama en kere mara daksa mara min ide le sogata bu kwale nama ko kenta bu wale en kai egel alande woroto le kawa mara asa denje nga do hoy na wenga ba elle abaka pya abaki surungan ken son do rogja na ken janyo juru sakela na surungan nagi janja juru sakela ki adienan do rasonga kelen sa kondiba ki sense na kwal adienan ken kela ni gasa kela ki sense ba ngina karza ke yengina sin kinzi burukungan ki sense kwa kela yenge nasen kinga si buru kungal kwa kela nyenge na dara perra kawe kwa kela nyenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom pin belay din taske lom pin ba ya tarasin din bara la dengal al kena pi dok ba ya inal baka warin wa ba jundina pia maraki nja alela na mugar na kai kwa bas gar nen kawe indu inan peke dombar do inen dual inan peke dombar do iti egal banjumo kwa na songa dora isi a kirikuliti al kisense kelage al lompi inkwa alankawe alangina alankawe kinna namakai nama inkwe lazan ki joru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa evelkan ba inalankan mara kelasi ba inalang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jainafi jipa ngala jau jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do ken pula ke laba pe aba jena pia mara arang alba elle kinga badangi anton kainti wa nyetin ding namas dangi ase afikamu ko atarasin di na duwa ke ba alambar zakin muti law indin ya laiba wala indin ka laiba alang rikeringu ajundu mana rinden asasi jiti yaw namana men baranga ko kital daranki dole alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skinya sasa uto akurebe sokurafe songangere karsa na karsa ay songangere namado ki kora kele ngundula munke nanki ko windo rel delling nanko okay ne benan jittinga ki sikirsinga na yenga keba inna namado ko yala ngi tenui karin kawe dok ay ki kay ridilla ka na dok inar baka waringwa tenge ongal kele sikunsa namayene ki nguto enangi torik namado ye non dentile albado kwa kele tenge asi kafe dok sa nukwa allon pinaran kwa namado giena do kumni na kinama en kamin kisense dulingwe na kena dora akurel bol ganna itin uto ko sengala do ba akeba dobe mara inquel annan dinga basenes ri koronja urisi giana se koronge na sikel mo poenga inquel an jangona sin jua abaila afin jalki gabalai inkirok namado inquel allon pile kawi na sin kwa egel balon pe abaluna erdi kena dan sa bako sengana sikinga si ki nguto akela dorai egel ki aisa jaso mara alaka ba azikir alan ki sikali yuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko anyete se ba kwel nama yene namin orang apa naman ki ngwal borongole tok tok ki singul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan niba utka we naman kawen es kirgingul na sur kirgunul kier beten ke kora akki na man kwa kit kan an diolo tokkan nan dio tokkan nan orre tokkan na abo tokkan nan sengiri kai nan dangiri kai masan kia kirgin ba mamang inya na kar sapai na man kila kwa borungale al kela kinga sidan borusi nan goy kwa di boru ming boru boru so sur duas kel giben kirgin usiete ba don to birki kan ungi na kai na sur nga suto na kila kwa na madok al kele dogine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde saba kwadi no adi kai na kwadi no adi kai na kwadi ay kalnga lakin mara albakel na diyan haraf dikai na kwela hage yanga dan surungiri bado ko ngena toki dik ila dik barasina sko abaji al kidin pilan njang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka ila dik gal barasina sko abajel ki inin njang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka no hadafin sababat ka ngena sinyet ki ngi diyan hadafital ko ila langawa niki mamanka ngungi niki kera kwa kan lagato wage maraki kwa kitaka mbala kuski ming wardan suru ko nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang nasin kya kirgi manangal unsi ande ngere al yeina na wuluk dai nan nyet tin kayenge
sadding di duobi duaba ni fena lompin den sababin nesken crazy boy call coming ko anyetin ding bar nga basin balum lompe wan kien karin mara lo basin itle na duobi do basin so wakiko da jawla da kikilman simin kidik dogin wel ina kay bar nga kital kayne ette burun tare le kay neskay neskir ette sokle dam burun men nga abado ilong al ilong al kakir daw yeral ne dim bisa isi yenga san dosi jey jeba jido ja nama kay bar nga kayne kala saka dok so nga ausin ko akita say nes bisa nga ko ngale kay ne kide ngale nama do kul sur tok kindelinga neskir ginga ne kayne kunyi nga luna to kela kwa ki sense dok ausin ja ko ele ina ko el ba kela kwa se alan kwa di kundura ne ngama yake nkanin ka wai ne kin anin kwa gene kin anin no na jiga al kaja do mbara kaja yi azagal algal kela kwa se ina nan jime kai sa di ndik ja ki jisi kan asan nyamin kin kwa ka pera ka ki jisi kan afas kuro jeng bas ja abas kuro jeng baba utujum ba jundi ki

adi jaringe na dog yena orrei adi jaringe la suru nan dengi nanke adi jaringe bele nan dengi nanke ina karal bas duot kasaram kure lal barairel na ina karal bas duot kasaram kure lal baranganying na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaram kure al dembara ilon al dembara gal bele korongwa na egal dembadil to lekir it aske ba alanjawi alko enka ma ba ilon dembara jitianga jigal alba dele soto leyen en sel metir na beleng abas dembara bele ku se ela di ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara jidele alang reyen kika reyen deleng asam bele dele soto leyela na ele lenga ba le kwa la la la ina ngaiba asan ya matke erbeting deng den dora risimo na gido glanke erbeten jikal au na kilom ben dora girsimo era una basi dile ajigini ba ina utom bele duosi wape ba mara ya ba do jegile na jegile na ela ya ba nan yelon si den juro lon si na ye ba mungkin na lompi ko te ya in kidin te ya ko na si si jengo na ela insitani kusela si ampia ba wala ela kusela aisin ko ba deling na maskay ko aset sin songa ngir barnga badar nga ko bas deling ko dar nga le bay ay ani ini dar ya njom ba ay ani impi ay ani kape ab ko mbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jeyni alan sur kwel dara ela ba onake dara aba ilong na dang orren jeyni yan dang orre ji kweyni ela dara ba onake dara aba ilong na dain simen jeyni ba onake dara aba ilona dain bele nguyan dain beleke ba onake mara simen sikaki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle remeng a kasi ki sense ba song in ya laibo orre porin den sime lena tori ki wons ka won wons ka min war da kwa kai ne ke burugane maktuta tas kai toya min war al min ki bin kringel ne en sime si kwa urkanin kawe urkanin namas gal mamang ke borwa ke nga kirgele ke borwa ke nga ngis kirgele ki ke la borun kwa le ka ene kan kwa de nyoke ga basina ki ala borun kwa le ka bas ke lel na kapungeli ay ki mangal ina ran kan ngela ke no era bele nyet tin tum babu ki dan sime sen sen ela ye dus kai maktu tales kai na urin kindi ba kwa gena jela ngana ke nes kawe na jela duon yal ba el din sime se de lo esfi ela una el gisingis bela dile so arrai ba den dura ke sembe ya ba sere sime butte dek pi na ma den si din ke le ya na bas ide nda ke pi ay nal ba kike suru tok ba wal gal inal ba kike buruto ba wala sa bikie da ke la kinge da kin da ke as bamba bikie na ke buruto wa baba wala orato wa baba wala ka ba na ma yana kin kamin da yang orren den sime do warin men koy alpora ela tinne ina nene ke no ela si evas lompi lo na ke la maktuta ta do king na manen ala ta tollinga ela al kelasa utan erengele do al kay ngunga min tori kurie nama kele dora karol kele alama ela sadde nga ela si se kay ki se kay mu tori do ke maktuta ta kelal kurie mara ete in ba anyway mara bar nga na min ki sense awna ka kire karin awna sur koy ngi na awna ka kire kan na al ko amboro ngali ki o jota ngale jawla si mais iba na abem ba al tiriri ba bar nga male abo ba ete ki dem boru dain ki ranan kain akuru kain kai mara ete na makulu nas na kwadi kalduna kwa itade o sola o sandik kanne na lo enkel nen kama enal dain akuru ay jegil ne inna ma kukul ki kanya ki kain barbaja kinal kain na kaunas nas ko la san suri boru nyetio ore na de ke na dain dio ewel duwa ke abal akuru ngal defia mara tel baka gile na pora rayas ke bolas kirgil nga bolas sura kwele bola kwa kita ke bayasan de mat buru kobol etena jumma kwa dina ma kwa oskuru na ma kena pu go de zike na mena enal dain akuru kelen sa soga tenas urgani le kanile kanina skawle ne ina ranka ne en kai badar ku sin agena so ndela kina man kabina maka anwi alki sura ko elba na kias kirgi mana ki burun tare sha ko ba ki sense barna na men kambin awuna lombe ze kelika yo awuna alla ze kelika den tala insi alan ina ke mana no ngwa aliena romui kise awuna sur ko yi na awuna ke sen ha sikana sur se akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ay nil so hindi rabo kiel ko uto mang evel garim a pas ka na mamang garim do ke ko kuru na karal kay ide orre ko na men ka a kiel kinga sikay sin kawa a hay al ha

kela kingasi kaisa ah hai kela borong ela belong oro bro kalimat ela tori gena na kingasi kaisa in kawa ela eten sogule anang do to biri ne el nice tungel ina yam ba kanim bia no ma fi kalam deila lazim kina ndai ngulu gule kakire kari na kain jeng ale kakire ke na au ki tinga sang gal dangan surungan janan na kas kiwiti au nas erit kiwi alang kona ele risiki kagi alye kai kidi alang iskai ngwa nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitebo mara elo ngasan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinnama ken sen agena mbira bar akay mbal surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa akam ba pakkat kwa akam ba kwa kayna ide die tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal al kwa kare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron oro kuro e au lom pile ko la ko mala ki sen se nez ki ngasi a surri go tolle ne ki ka wona sur koyni ne ki ka wona uto juru sekela kundial al ka ngal surma siki uto ngadi e na ke sen ka wona yanga ba al borngo nyet jabe sen ka wena kunde kele si borngo na madu ina ka ngal barri yakini na kele sen kunde na ka wona skir ngul ki borngo sen ma ka wona te yakai maraka ba salo mai tele sare ka mar gena ba ki uto juru sekin si kunde ji ina jalo na ji na kin si kunde na sur koyni ka mota kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mangul mola kiren jalo mi na kera kwa sista wal dirugal dio ko insongangere e na kay neski ngase e kay uto intes ke daimboru alke maraba yanga kay ba boru aislomba alanke a elen sababar nga soge samen ki boray na ki boropatai e na kin uto anken a niga sati darangale bondi ouna sor ko yi na au alange ngasi mo ki le kay soko to bokwa le ki kay songa jo yi a alanki do kawen daing rit kay nga aila skin ngasi wori aso ki boray na ki boropatai a baislong asatin agi ay na namasgal asikir kay tiki boray na ki bora potay.

Baba ku ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru ma yese ratan ne kema ta ba ne in mitil udonga sungaske duo alba kire njaru juda kani de njaru ma yese ratan ne kema ta ba ide imitin indio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirtingo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigeng ajau satdigeng ajau do asagi ajalumba satdigeng anga ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is namai mitrin dio kein nam kuel andi ngin to tok kirsimu do asjia yaromba sadia yo ine embele vingiti neskin asim belen dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa jaromba ji ne majel ne ke embelen ajo sadia nya yelya namas ding elen wata jurngiti inan inan long making wa inan kalnga din ki motanyet iwi yele inan nama ye nama ga ken ala sikwa ye galbas bela ken ambereng na simbereng ka ki albas binga ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki na ki ala kan indalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye galba bo nas ken ala le dui

Rabele dok numa yene jundi ne ki songang ere kwadi ba kwasis balance yang kaminga wanama dai ngara keruling dalang namas gang wata ngara kerul dia numa kiri botokawe numa elai na kin mitil dogis pulngiti ura songang ande ngara karang nagar numa intik lekel alem bereng abai gilong ba nui kerin jaweti nui kering jawati ini ki tabui ki tabu ni udong ase pakir ni jawana ira jau nui kering alam bal di jawana ba jilong nama nui kering jawati na janne marang alang jiki din tabu otang arra jerengan in duo tuin kering al ilong o in duo al kawel alam mani ai ka duwe in duo al ke ayura kani ka duwe na inarangi duo al juel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duwe nama ilayingi na in mitil inang bereng dok ki al kaw kain taringa alang ki kakaw asang kalung na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakereng el kaina kaw alang duo ki beri ay tanba na ki wata baw na je na sa songwagi si ingindalang kain kwasi songwas ingindalang ins ini ne duo al den jaru ke ngaba yei na pingine esi ki britan ne ke ota bawa danya na ira belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namazia duo kerem vele kere jam na ding bara alke bang nadi jalum ke ngara kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kang ambele kila jam endalang namani jang no mas kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

0: Ama ininsi kwel alam pal kamu ininsi kwel belanga kini ininsi alam pal kamu alam kwa kamuyal na udonga si tulen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nankide lom kwa ge nankide mantean kwa nge na lea dok abade mantean kwa kimba dok nanki kela kwa nge at ora to yung kwa ge indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala yitiya na kerak bi allo to bo bayla si bisi na ila beral ko ngama kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kan ngare kan na di tamur kan nya al ba lo to kawi na ma dembele kisinga na ritoza kitiya bele sai yidu ari asa jalom na la yena zero ne ki in kwa bele bi bele dinen diyo men ke al ba ilimi a bele bi bele men ke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit deng ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsing kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e udon nyet al ba kula rage din india nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masini ngindiri na kareri anan kikien aran kisinga na kan kisinga ilaen ne yen ke loto akim na ilaen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke suru ngaz ir ko li na ila na ma yei na jundi na ko adi ko anta dere kritia jundi ne ke la kwantas al long anan ze ko asu do to la angal na kin ko adi azakinga na ota so ma ko ba dia ko te ngal loto kwi ma ilang ina skwa ta sanga kan ngaw na ki na men coming ki alang kala ulong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong na njelu do di la baray wala di baray ba na njelu njalong ki ki na bilong na sin njalong al janni na nan ni njeinga na sin njalong alang di ngor la si juel na sin njalong alang di mboru si juel na sin njalong alang ki ngwa si juel na sin njalong al giro ke kwa ngarabang na masing dinari ni niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong na ma elayini na yi dae metil ingiz bileng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale na ma kwa kulkamwi na loto kong na sursi kwel na sursi bila tulea kaming na kwa kerngasi dogbo yungkulul kwa ge marang ki ba indalan kanda yang barau albe kinga sa dai wopia na mayne karing na magal a sikir kel na smitir ker kanyi ngi boray
1: na masin kaiti ingisen wa aran bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kan na kirsinga

na kayan kaljam kwa ete inanin karin na magal askerkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela adeng kirsimo na asan kerkelka kitar kayenge na kitar kayenge na longa dingang dosi kwa kemang ngal dingang kundul nas kaw elayeng anasi kayenge kerkelka na ete namay na karin na magal askerkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kay udonga kerkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na long dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilai alansi ki kayenge.

na ete na mungal kwel alang dangirti mwela zikirti mw alki nkwa borung na borung na mwen kwa otanga alonga songwa ngale mborung tare nja na ma dit janyingi nkirti mw na na ma kwel asan janyingi le kanyi janyingi na mwela nkirti mw otanga alang kwa suring lo tok tarika alang kwa sur lo tok tarika we na alang sources kanyentia kientare ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zijua zan kin ala se janyingi borum tare de dik nomoki guti njaylo kwa kit al zi kinga na jurenga dokke age yeng balong alang gutle putokerale elain na boru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diemburuti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistabun kirel na mbelen aldiente wi elain na se gudom na ma dorabuliti alan ila lole ongale longala njijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulei na dike na tulei ba. Ji aljo lalang gudja, bang elasi jamu al tulei kwangi. Na jo, na kejo, na mani ngara djeran. Alan si tulei jiwi. Alalia, ki di mburu se stare tulei ja. Na inalom ba duol gudja, nes gudjiwi, alama injwa kana al kuin barna kila dire songa tulei ang, asa guda kalma ba. Jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Baylong alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasi yansi jawli. Namazi yiyan kiwiye. Na kawwe na tarika na margi ngwa aldi le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang gi iran jobo ilaying na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma way na kila sogan dio jinu jola sanya si jawli ota kit se giwi alan ze kiwi na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu le kana udonga siki ki tulinkawe na kika kirinkawe ne sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlel ngala namadui ne ndala mbas dile yawla namadile nya

na ete gidok na makwel anang gising kwa duo al karagiyo nus risigiwi al palgiyo dawla pal o burupal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi din guti la jawli elayin li jiba elayin jiyo deling asan gujiwi nama jayi nga nas yangasi jawli walgal nama jayi nga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi yasa gudjawlu ti labaye burun jutumu ila na liya yin ka kire kindelinga na duwollo ile na kebo ka kire na zu ulo an arratu lelom alan kwa kerna si doras ka uliya ba ni yin kerial na ngal kin kwa irto asa kan ba na ma liya ka ngel li kin ulo nga kawal na ma yi binga si kurra ni ala sa indeling yin ba kele na mu kiri dan burun mu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwang aratul len karul borun kwang arra karul lia namaskiwe ki udonyet alien kawe namaskawle ni yin ki kawe na alkin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mbi ki udonga si alie la borun kwang arara na dien arara na zien gutul la kan ngaba namaki gutin dora el na keri nama kwazis den bere pali ide nama kwadisi den sabakello nama kiyan ala sekundie nama kenge ne kenkin ki kila kwandora na nama gal kwel alan kila kwallo si baw kila kwa yen wasa kal ngabo yen ban kaminga ali le duo embeleng inal dayni alkise dayni yaba den sursi nespi ye sebe nespi ilayna la yesidok ba pal yaruti karra illa ilayna selom nas kurwa ke nas kurwa ge

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ila boru leke niji aba gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kela kwasi alji tabu injarte al jutum din sursa banas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ngi niki endo la ke gut ka na ine borun jutumu le ma gutin jake na kingwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu likiwi alan si otan asi kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwadain belele wala galdain gorre ile al kiko au nas jalum gi erital giren jaw kan jaw na jibal bas din surti delin jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal bas din surti jaw wala mas di ota giwi nima dinin diya jan na ota jaw liya den jagin ele namas jagin nima haddu indaram gi kansin buru jang ila naski uwa ma jisi buru ila gis kawe naskundi nangi lompi bingas ini nabi ette na boten alande oroba kwa kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko ila nkundi ki inkwel dubi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi al pi den alai ba alwenti sanke ala si pali asanke ala si pali niskiwiel alan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na msindini agini na kain ala sa kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kin alan guti ngarin gaila ilay na kin kwa yembusi guti diskurun gawe na le alan ka wuna kan wulunga si kege kutuben ka kidan bele na kain si na dela ka woba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin mo ette

0: kelbam kain ki lagal kusingi na lompi jene lotu lele jana kidel wajana gene lompi kikire fiana kain kikire na lompi jango donga ki kani anan suru nga si bagi ka na alang itkagi laldayang idi kenas kain juru nga suru kawa inni ngi kerre bas kitkundu laldayang orin diyoke ngalang kirsing kibora ina boro fatay auna kainas kaiti
1: tulay na doksi kwasi na njua na gandama tuwa uo tabale kengo ina do kwasi donga ini
2: kayang geljam ko ba lay bindel mang dombaing una ko sa an karabaing na uika adangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na nama to udo to la kae na ko la landeng en kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
1: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama gani ne tiri kare na dan tombolin dak dikelkam lelma kinga na kayin mo.

0: tani da kai ga kan gel jam kwa dan barnamij oren wudu an jare na ine na ma dan gi won belen ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan an dan berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fukan ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwa da son pora sin yetin ga gel na di oren aker da di lo ga na do ken kan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din kipora inin ka anan ki wika na dan suru sikai nga
1: e kipora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sikalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain del dindio anan iskang ba uno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga si bagika idin abajuel aisen gisi en tulle ba uno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki bayay ne tui ka wona perrakia na ki abo putto akara ba ila suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin abatarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwanga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki ngasi dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kayin kurono lompin donga kayin ki kayina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan kwanga surka na asan kayin roga fugo kana asan kayin gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kayin non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo in kwel ala menant ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ayese denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majija na jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur magaing bakawe idina yendonga toge aba kele beskir bilial nime kaldia neskara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng keina yenze sur kirginga neski dok sur kirgungu duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na idina nama gal roze dembirinya jundi ka uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se koenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng daimbo ruba sen kobo
0: tulay may ramay ndok nas indilole nan tara zirsimo nana magali ne tiri karin kan gal jam kwadaen barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makinga nagal do gingo kerre keri

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa da yin barnamij oren uduwan jare na in ine na makwel anan in kwa masanan foraki a longa din taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dain kania incoming dain kania yi gizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi donke erel din donke ne gitan nyama ngi du gizi ni yani ne makwel alan ke silo de tiri birsu ngela ay pa era ay ya pa mezata alkwa stabungi
1: e illa girsingo tulay illa bes illong alkwa gen na najibe gurekenye alanji tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur ke bi ji sole si ke li jaw al din tong elne ji bulo in na maye na firje na skikelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki ga fala alki jiti a marakai la jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alambe urung inne lan bais illong alye donga marra alanji janina nanana na sole ta jaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela na dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang munjeitel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadin si alan abung na jita to alan jeim bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkin sifi na mankurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok inen kwa abu do ay lalang kimbaw ala junti balan baw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kayeng do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi erya wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al anenganga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angelba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka ainin a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat inan na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si jurunga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwranga ji jurun na abagis ji si niw kounge nang iwranga ji jurun iding ki aw tokkan ala surunga si bagika na kayen udonga tabun jol
0: tulay mayuram bay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe yegi gi er ni je ba jero ba yele yaman gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as ke kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

na dok otang songa ke na karaba songa ngere ore aba elona rike ne indel ding kala ding iam bare na ding i ale jikri dok otaba nyet tinga rakhe ren ding ui ju sen lai kal lai nyet tin tes simbar rakhe marang lo dingan ki kai mitila si ki mitila kirnga jurses buskau duskelel a dan ore torik alchi kai mitila kai wo nga kai nga wo ki mitila ning tulen de ara kirangli patule tulek ni no ore patule de nal min kele nas ko mitila kirnga kele ko nan mo kele na ya si re ho kasingi nama ba si irikae ko nan mo enka ma mitil kersikel mitil jurus neng ei mitil kes kanma nama enka ma kamalsi altabun kelele nama imbeleng kamalsi altabun kelele inangalba.

long ji albat du jenas along hoy ji olo billo asi ji ya inalang tola sa viking ne iya ye er tola live kun yarwa elebel sev den se long a iya a ritulei na ian den neng aule a gimba elekri marandin kala anna mandin iyawai ne yeden surfel angis jibora in ne jurnyo ile kaba iyedu baye iya ile um aran tullen jigre ki dangore a fora inkam nga din kalam go ke ju janas ko kang ja ko ile ina dang dangore le kain amriyale tulladuyo

0: ada mungkinnya.
1: Maren ding ayang gue, ding abang gue, ding bambarang gue, na ding ding ore kwa karangakin mat kila keng kina sur siju seba marang ania jering kalam kwezi juse skayo na kamu maskayo ba iridu ria pake nukwelan kiti ngara karang ilangene iya ari itia ba kwen orenga nwe orengwa iya ria pai na kala alwa iya ndeni ndeng dembarai dubai na ilune iya ilangi neskwa daimuus imitil si jundi alangkante mwale inka ari ding iya keba ji dua langke bo ngal baki din kale delin dempal dua ke bo alangirimo na ki kan gwan mukel nas ura kurol makwadi uno skurel na no mo uno azar ko kulil skureli a ko injarwa ki ngwel dang mitil in albas ki ngati imbelen al imbretulle wakel mo de ar kanel marang ko mitil jurusa chingasa kale kamal sel tugun kele elase murusi do kamnin tugun yelo no murtaze kringen jello ba kringen jello ba banduk banduk tugun jello arbi arisi tugun kele torik arisi dew dewing era kilulwa ker ralingale na namai kien ota jurutas kundula a ila honi kwelangi kiazi dang adle karabau naki a ide asin konyiwa ire basin tori kauni yo mala kaimba luo den surbo ne ki ga kaimba nyet ne ko anyet kusa lia wo ye it ne ye ni bae na ya se baselom.

0: Barangki al kain ulding asa bang utka na kain mo mitilan din ara kerengel na mitilal mingis belalang kalal mo al kalis kalis al belo na iya ni iya nang ye galbaye na dere utagang kwa ba na kuin ala utka alang kwangke mitila jursa si tabunga kelwa alam ay kaming dolas wa kwa kayang ni ya dolas ha kimba ele sebo ele pi ele ni na kwezi wa ko kereli ya na ba na ji awan jwal ba ji yan do to a ba ne ya riya sa ke wa inal ki dan tumole ke a ele bele gunjer mu ke di du songo sin kallo ni king kamin a alankan ya ji puto kai a kan ya sa na kundirwa ala kewer bana patar taru ala kundi bana uta jur sakawe ki alang ko kit kan yani nyal ba kai mu kai tulen min torik alang wa ka bana skuru de na sa ko kan kuru ul kan yar mu na kai ko laki ko in usi ka ki ses am na kilo bol tulen ne kelbam dulle le apanga yang le kya ko nye tindi na do gutka anan sur ko el tulen ji abo sura boel ba patar rai abo sur boel otang sunga bo sur ki tia kwa enna pora enka na abo lo tok bain na sur bir sing na surin kem bela khel ba na do bi do dem bele bele na do ke bal de bar ringiti ari bi real ba basa bomba ada roina burtu bum burto arang ari beral bo belanam baba bam baba arelan baba ke bo elawungi neki in mitilisi ete inqua abadin iya ke bal mukirin kalabong na imitilal pora kam ngain lom bal bo hoita kunyarwa ari paske na kwelan den rakran tullen tessin naskalum kalabat namini ka neski iya arakawe ina lomba al ariho ya sankwa yasi budakawe ya alanki hainin kalwe na ki aba inka alang kai mitran den arra kerengel tulendin dok kidik ban songwa reke na dumba dungi dimba di ji aba king din si injamin din tulala bana al dunjiti kwenjaro inal mbatarai na putukai kain kalang ba yenge kain iya ne kiembaro na yenge kain iya dan iya na me yenyet ali kin zikiri poranya na den dan ba poramba na me ye porang iya na awenga porang won mugal porang ba na me na nagal huenga na me na dan wena dan awo naskan belanga yundi dan belanga kirsing namunin kirsing na kain mitila kirsing alang deng arra kerengel al ditorek na akai mbaki kuang na uo den suru kwa
1: namasin kaiti ingisin wa alambay ki uo nkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معكم بلغة الفور. شروط المعمودية المسيحية التلمذة، هل الأطفال مؤهلون؟
3: كلهم فينكنا ألقي إني نجنين دوي أكل أصلا دايم برتبون كعو اللي نكسر شروط المحمودية المسيحية نمدي اللي يي نتوبن كرسيو نيجي نإيمان كرسيو نمقال كني ألان كيرين كرسيو ألان كريا الضمير الصالح الضمير الصالح ولا كلمة إيه إني نمايس إمبلين إن البرانج إيزي Naye kwa alin kwa lengal mamudie ke al mesihia na in al yei uru na in al yei na ki dora dwedi al domboren ere. Na ken dora al yei na botros kwa na ken taringa ali fia mamudie le al mesihia le na ene ken udonga ali ken ektibarata fia na ene nama ere na dogin belek al beleke ide na ide no kwa na ila ken ayla dok aykawe na ken udonga nyet al yenge na mingwar ele na ken ali yenge azan no deinu na kilom ping ere le dwedia na in al yei algi jijundi alanki imaning ere jeri ene nama isbali di illa tawai alkenga ila tille na kuro na kuro kain na jailingi na tofan ela na illa ka angal enga illa lole al yei ne disipali di illa al yei nes buturus ila belesi beleng ene nama yei nagis pali di killa al kain todi non den zamale illa al illa tofan ela na al kuro nyengi ila dok al jali ngokenga ma ina nama misal mitil fali di nais pali di ki al intile kanki mwabudien ere na ing al ilong alang kain juru ngaleka na ingalong balang kain sur ngaleka maraine al jingo ke nais jisi beleng demir sali ay gis beleng kilom fiing ere na qiyama yasu al mesi ay ilong imbelele ina nama kona butur sala waleka gil deng aya izde na deng aya wenga awle na dik ina nama simbeleng ina al jawringi al uringi na tafsir ina isa fali di al jari ki ku olimping erene in alienes mamudie mzihi falidi asanji jalong na in ingala no balba jalongo jeddingi walal teje ndellingi mara ilal jey ngoy asanji jalong asajeyngo na kinal ke shuruda asasiya ngage mamudie na in mamudie masihiyangi na jisi falidi na kin alaki kiye jaying na inal gis kil mang dio falidi alji muminja na inal jiwo ke na ji ne jisi jilel damir salen dalla illa ay gis beleng din kelman tiing lomping ereng na ila al jay na inkeria al demiri na ki la dorodu ki lomping ere marraji kaya lu ngana ja ene na mes gmail na es butu resim bele beleng na ene gmail na sim beleng al doki marin doray na qiyamang ere yasul masi al dogyanga no wayna jawla na ene na mes gisifali di asanjorun gen kay fiya na tadawub aylong alji mumin jang na aylong alan kaja ki lomping ere na din kelma alan aylong nal asali na ki ay doray alam mamudi lejo na ene na sim beleng al udo kayin alang kone kagil na kilo. Dik, alang ardenja jial muminjang na kiin kusenga na alang si tawadu jayin. Awle na wesin belang asang jin jial muminjang na asang jen wajji na den jawla na den qiyama. Na al kafara na al deruriye in asang jalung kiin kusenga ngiring. Iz, na wesin belang asang jage kel komolmol jial muminjang na in al lompin doray na jage nge asa akeba na alang kikie rumayin si jayin. Na in al belen say na jisipali di. Kaangin giswali di alang kila dorojo al mumin dieng erengi na ene aisa den tari fali di taura na ila aile jisigis fali di al kitai wala al kijirmoy ene namazin kwa marrasan jonas jalon komol molkai alia ina kalas ilai na kaini al lumpin juro asanji juro jal duldin kwe jang na ene namaz jisipali asan tajawob jang ki lumpin ere kidin kilma te yeng ere udamira sale namado kerle keridi alin keri at talmasa wala gudin jawli namako nagal kagil ene namagisin kwa asanji juro ene al churuda iskein asanji jalon ki mamudieng ere na kitobang ere na ki imaning erena ke damir saling erena in al matlabi jili le na den ongali matlab rabe na in al illong asanji jalung talmaza aygis beleng na in al yei na lumpin kwe al misi yei na iskiyo nga se kualan ke indorako na in al den romongi domong injiling marra al kwa nyed lei komolmol ene mezun kwa asa baula nabo na birni na kwasi koroba bi ki kuin kona na ki ban kona na ki kote ngan kona na alan si bawli na alan jurule kay nyeddin na asangin jwa alki kwa in alye alan innal kal na mako na mata tamuni o shirile kago na den aya tizatar na shirile amas kay na kirsing na masun kwa asan majiran kwasi good bawli na mamudies bawli na asan udon tenga bawli alye kuldinga kwa ge na kile maraila is alye nge den waral tobay na maden ker iman ela na maden le damir sale ela na kinyet al yenge na komon molage na kingal yenge al illong alan dulin ko mo hali mamudi ele ngayngi alan kingudo nyet tarasge dele na in al illong alan dulin ko zambatir kirel wala iltizam din jayle al jitte ortotojang na ene na mastari falidi na ntari al tawrake na ntari tawrang al yene jisitte bungis keridi kayngi alang illole jago na in al yei ne jisi gud pali di talim shamil na in al illong alang ki indorajo kangi na in al yei ne jisi jundi na belengan senga jiwel na belengan senga al killage na ingalong balbaki udo ange al kurroge na denjin na kila kwa le nyedding al kelkame hine nama kan ni tabun kan ni nama zin kwaduk al karaba kayin nay longalan jaki mamudiyan ere kitabiya le nalji duldin ko ejang nasan kel jam warin warle na in al yayi na domon injiling na kin dora duidi asanji jalon tabun ere ainin jona kai alanji ja ine nama stoba belen alanji jele jayin ay long na kin khata ya asanji nyaki kay dorai na in nama dog imanin korale belen na in kikin ki dora belen ki yasu misin ki dora belen ibnillah wala lumpin ko nama ine beleng alan ki ngudo ale ka kira jaring abaji juel alan sidin jirgo nga kilompi alan madin kilmate yi wala damira sale ine nama spalidi kerle na sin beleng alan ka kira jaring di sur ereng na lang ji multazim jang kin jay ngale alji majirin ko jang na elle alan udo ate nga jana udo ate nga jaw alan jerri na in jerri alki a jadidi na in a dal ilahiye na dingi turingis beleng al mamudi al masihiye le jay al illong alan ja ji al duldin ko jang na in namas beleng an senga beleng na jisi shuruda ongal kine squadele alan de le jay na den fuldung aiba na sesey na bakike le jo alan taraz jo nan to dosi keringa jundiba na kila al yenge na shuruda ge al illong alan ji mo hal jang alan mamudi le jay nama kerga lekio na beleng atfal mo halun wala dokala do lenga jurunga kwa na mayne del ko na kwa alan lahi zen ka warin warle na al shuru da kai na ide mo zakiren in alan yansi kai ai gispali da ki mamudiyan ere na kai al illong alan kuldiyan kwa ki lakal na kai alin kamal tilqai na ine dogala al ki ngudu ale ka we ai long alan ai kal ine dogala ngis beleng al iri dike ne beleng alan yen tuben kingi na ina tuben kingi dok al ki manin ere gispali alan yen do mumina ge na ine al tajawub ke na inal damir sale gis beleng kilom pi ere alan kilom pingere kilma tejay inama yenes beleng alan kilejay ay long alan ji majirjang al inglong alan kileja nala mo haljang ki momuriyere ene namas palidi na kwa kerga galal ke bele ke inaka mwana in nianga kamba bana in al dombori di wole kwa na al illong azan ki ngudo nga si kalnga testes na sa kalnga testes na kikien kuldinga nyedding alkay na mara insi alan kabena diyan kuy kay inal kien dogala galan inelan kalnga na in al yai na illong asa sur kanyu ndia wala shtraki asa nyen sur kanyu ndia mamudiyan erele ngayengi iding nez impali di al inkwadi ya kina etikat karuwa diyan jurule na inga karuwa ba in eri asa jigeke marra tasir liyaka ulweba na marra in al illong al duldin kwe den jayengale na mamudiyan pi na den gadaf kai marra ala nyepia ila al belengan se ngage na se al illong alansi kurgulo noskiwe den jalule ine namas ayla kainan kernyosin ken ayla nama ine nama kona gal dombre kagil amal ashara ajis beleng nama is imbeleng alton kiana sajan ken ayla al filip bi ken a ide nama ama sitar le kona kagil nama enkwa ye kiken dola nyedding al ding ila tille ken al kile udonga ingi ila tille ye nyet aza lompisi kirmul kernyos ine warin warle nama ya nganas ina na in al dombre ina ina lankwa na miali al kirinoz ila belezi kwa im udonga al pingi na kwa zinyet kalitio na na ila dorale kenge al diyan kuri war kuo nyanga. Nyet dingi yengal ila lole ke inki keng dogola nyet ding na maskini nyi na lompin dorale ke na kwa na kagil amal weye na deng aya awaygis beleng. Ine na mezi kwa marra azatunga buru turus na risinga ila belele na maskirinoz siya kwa na maskin kwa ki nyedding aline kay nakel kam allompin tabun kay nasa kel bam na inal lompin den bele ines beleng amal ajara na den aya 33 le na mezin kwa na in aisa ki wonga si gmail nyedding al kay nakelu nakel kam al cross kay nasa kel kam na ingal risala ines beleng ine buturus na inden ta le al buturusi na rising ine nozin kwa ding tile na maye ina kote yengi royal qutus ela ide nyeddin dingal kay na maskel kamina duobi duoki kwa kerngam bele risingo na il namaz yanga firje enga ngaying ide na duobi duobat bele kerisi na butrus ine namaz in kwa ji laba mingal kin kwa korokami kwa korala kamie ba alon pin kuoge na jundie na innen kirsinga ye namaskel kamie al kwa kirsi na duobi duodem bele kel amikilon pin ere amma al'ashara na ɗin aya 44 na 46 le namaisin kwa ine namaiski yunga si gmail na gispalidi al'ine kai na hadira kan na kalu na aki al'ilu nga sa kurro kain asan kirkam na kila domongin keljam al'ilu nga sa kurro kain alang ila doraleko na skin na gubula ruwa al-kudus ki imani ngere aigiz beleng al-tajawubi marra ine al-domongke asan jiw na domong asan jiwo al-yangal mingwar angene ngal beleng say na yangana buturus kwa na illa al din juay na muahalun ay giz belengi mamudi ngere al deng erengi na illa al yeyines kiyong asi pali di asan kalung ine namas kayin na kirsing ine namas belendok ki asa kurro kayin na asa kurro kayin alang kalingo ki koro na koro alang kiki ya kalingo illa al yeyines war beleng alang si ruwa al kudus kiyong asi giz in na dayle buo ama al ashara na deng aya saba sito arbayin na saba arbayin nama ko na dokka gina gis palidi imbeleng in aljarri na buturu sikarre ken do male na ken barka kilal kayin orchalim dio mar in albeleke ana enga koloniosing ereng na innama ko na ama da sikagil agis beleng aisa beleng yingi na beleng ansenga na alken ka kiranga ge al illonga kin doroko ne ine na magis palidi krinios ai kwaye na men kwa asa bawla na ko nyeddin bial ine bayin in lole jaddin nako illa tongle na kari na ila tolle alan kari al beleke na kelkam na illa al malake na bele beleng ila tolle na makanga na kekirkama na ine na madomo angana dale ela na ine domo al dale ela al kuldia kaines kagul na isa kagul as samana ana yethi ken kone kari butrus na al ela illa al yangana domo duo angana domo duo anga al iding ela asan kwasi domo kwa ila tolle alekenga ine nama amal 11 le ko na den aya 12 le na den aya 14 le nama sin kwa al jerigin jerinas jerin in al jurong den dorai al jobon dorai ila tongal jidele jio asang inela jalung in mana jisika gis pali di jal duldin ko jang na ila tolle jang kiru yo sin tong na kin aisa jis pali di asang ken koranga jalung khalasin den dora aylo na ken koranga lan kikejo aylo nga na butursin bele aylo nga ine nama is pali di ki marra al illong asan kin udong asitarum na in kelenga asan ki juru kalung na sa ki juru kalung asan kalung illa ka enga kriniozin den den tong ka enga asan kiu ila belenga senga kay na tawra kay na nyedding kagile na lompi inelan kwela alan si kuldinga kalnga belenga senga si na buturus ay kwa illa asa kwa si kwa ne ye ina kuote nga bule o na na rual kudus gebilen kawe ine na mai na skwa siri singa nas belenga al kwa kien kil mangalen kai kila kwa ali nelan kirsa ki kwa belenga al koro kami na mazin belbi kin kwa sa sa juru nga bai inga belente na juru daga a daidi ni nelan belenga na inal mamudian belai na ine kin kwa korala kami balbalum pin belai ne diele fago ine na mas kai nga twala al inelan belen al inelan belen na mako na kagili la gal kiunga kai sbalidi asan kalung nisbeden mamudian agis belen na ailonga ila sajani den tong alkein philip bikaenga ama 16 le nama kona kagila agis belen ila alya anga asuru irtingola na kin kwa kurule kana lewa na maslom pc ina dik ine botrus kwasi na sila aisi ange na sajan aldin kai lotok ine nama kona kagil agis pali di amal 32 nama kona kagil den awle aisi belen sajan ilal etamide ngenga naman kento ngin kwa nyedding. Amal talato telitile. Namagal kona isle kagil. Al aile amal ade sajjine ngin asajjan al amine ngin. Na dento ngin kwa nyed. Namado ko na kagil amal arbo telitile. Namaske ina kani ina tabunka ni alang kagil kifirjeng al ingi. Na kinkwa kansi unki ni sajjan na dento ngin kwa kinshuruda si al ade jadi leke na mamudien dora. Mine nama kona kagil. Alan kagil na dogola ke lantong nyedding al kaying ay kawe na skinning. Ina nama kona kagil etibari agis beleng biyongasi asan balong na muahalala ka muamudiyang ereng wala lang kagil illa ila duantong kirinyo den tong ka enga na illa ila tong le ale sajjan kenga ka enga Filipbi asan kingudong asi jaj balong asya nga gena kagile na maskiwe ki a diwondora.
2: مستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا جدا في سلسلة صحة الكنز، والحلقة بتتكلم عن مرض الصرع. والحلقة دي بتتكلم عن موضوع الصرع، هل بتعرف زول عنده صرع؟ تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه فيها إرشادات وتوجيهات مهمة.

0: barnga orre kwa kul aisi bomuo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga kwa nga dogna askai tiba ina zika imelalanda indonga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alka ingan is inikibingan kaiti na manda imbara hadia al ela yara zisunga wa ngana ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tegatini alam benda sifiraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngankila na dokbara hadia sikani kisene donga ini idine roksi sogo udinga kena ela ba jago majirenda rana di ngore kwa donga yeni
1: tulle ibara assese min tin tulle ni ngai da janelan dum orre kwase dongani jo ingi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifale bayna mamanga barnga kinna dongai anni kalan do indonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bomungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga ari sangai la molo jano lobi lo albayin ki lo karkalale na Asoy is aming namagal ko na kay gil erital kanyan deng yung kersungo asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga teketini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kersungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw deng waja walagal ken utonga algi nga si rigeli ka ri namaro kwe lo tuwa lang yung kirsingo nina sa kayin nasa kung nga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samarle Bell na fori radio si bagil Facebook le babong naskiyan jarong asi banggar na orre kwa si na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungu jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kaningi bele tullingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doksidan sawa kelka mini kayinga namaro kanni alam bara hadiya siki ngo ton denti ni le na kin urrenga alkidiye le kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic gundineski otanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal ko le senki forrenga kung atingi ngwal ko le senki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gising ang jundi min dio nas injaymel inu ilaloleng al jirgingo kaya na kasi regal na jote ang alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forenga ereng ating kain surunga ereng ena inkwaling jagil ilo kina si rigel gila wala gi bam tabung ini jago
2: tulay wara dinjingo imba tulay kisense amanji eris jainas ding erisiki duang yung arrajaw wala duos erikena jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bes kering jawiti kang ines kay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas gi do arike ne jiru gwanam badde mbam era jabun ayye deleke in ko era lam bandingi hikma jagil na do kikil mal jalun wala ajwalan ko to jabun na ila arin bam jabun asan ila arisi kidin kidin barang araja ba wala lan tin kilmale ari ina jaba do imbara kang ine marhala leke naka elale ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe ya red nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala jwasan den sur kidin araja ela dok tulay ba udi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori nga dok araja ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas induo in erike karo alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila le songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kan naja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din suri janna kerinjawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa ere janga imbele na masonga takatini ya san kin kanon ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila la injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila ka ngelon zeni ne algire
2: egalela ye yalki kwa ambele inke mingal gire
1: auja
2: ela
1: ba inja ming alam ba inda lan jani na lin duofi marang dimbere sendel ba maran nama wela lan inwa amin ilon na gire yani ilangi masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiai ba marang amin gira waja kwa kan uge dikena hamasingi da dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungi nasi njawal kuro aja nga ba nangi tingi kasaling kwe giskariti yang iya
2: jika
1: lakin marang aba ji njwal ilangi awela zanki yani duin sur si kuro ane naka inga risia ilale jiteba marang abin ji jwal alangi njwa alam batagi ngindalan jani na ile duo via ile no waje
2: ile ile na ile kangira yel marang alang injo alang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin orro du ngoy ndorale fago wala ne in leke da anna bas din orro du ngoy ritu leke wala ritu lele fago bay lo ngajijago jato ye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joy ngay sumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mandala ye
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mbo majiran dada lay wala ye duri gina ki ken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadi ngasi al misi ile ti le keriti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nuktele do kundul madik bengo alangindo gani na alangis inankela alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ina na mawela lang yung e ko adinga simin do kenga lang undulin u marang ko adinga kayin mungkin na niya den yan tong tole runyu na den yan kinsya simfali ba maralyal apa yang idi ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang ireng inelung lial apa yang mungkin nanti baru ngakir ngaleje ya kama nanti kita kuakir ngong apa ya angku yang bezat mungkin nanti kanggar nolo kerje apa gal abok yang mungkin nanti dok baru ngakir ngaleje fa ingeri bat marat zeninal kwa kimitil incoming hila doradiling jabi ngelone kiko awisim bo wala kan doga ngakines na yang asik kerjuliti banyak nolo elele jagal doga duiti
2: fa ilo jato jurubang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisi jamay ya
1: alia am
2: yela zainir alboru abong enka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko ba aban nyanga matinin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana maden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki njinje im kadulding ko aljan ke kwa kiting albongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen kagene kawe alle ki ngudo akide yen kawe ki ko ngin duja wala duja aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki ngudo ki ko ngin duja mungi nan kara ya ngi diele marange dore ite ban sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigin aljijo na ko kwa kitimbono jitori ki amba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kitgal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mar ingeri nin dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien iya antonga ke kawlitia kise se ini sabba kadon na mai numero itin iya ngado koronge ka ngi ne kai nanga min la anna aman ko it is dem bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba wala lan ka duwon arin urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di e amma ngasa anin ko arin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilu wal janne san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njen din ko sa se gira jolmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronga is emba udi nda ke kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sa ke atu lei marangi ka hasi ana ilu yina jwa linye sanjula ele tihile azulu ba aye ena kwa ingi ka angi nesika ina ngami la ana ye ele tihile al kwa ingi ele kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ele nama ide ji kwa isi indale in ani jaw asan min den itteki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbelese na mari ine bara dogal al rim min be bara fatna yani imberengal ko al iya adiya gines dogala sin kame jiali longal in duolen so watul lejan jiali longal duole so watul lejan di ko esi besi long abo kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so watul lejan matu ye illogal ille duotul leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia di kwe si injelu al ila duwa digi le sondoi
1: so tulia yala ilo lenji abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawba inas gwaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola songo tolle jam jimu gina sim benenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au duk tolle ngage dimbara ele singa nga jinjalun wala gal dembara ele sa jinjalun marang kwadi nga kain hatta ki endogala suri si ki indora sinanka ya nene ji dola kin sene ni ji jari isaga ongalage osage no di ndio to kene ji ji esi so wajo no jangi tinis dembara si
2: injami ngal ni yaran injawe uto ni ne
1: na irevi yala kin dola si ji jari wa nyati ni kwen alan di ndio to si jeringe ne injami ngal barangal so wajo ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale
1: so ko yingi ndama marang den joyi la ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len namay in lo te bunyara isibin den beren ayye in kwa al gisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ma ki en kel ma le mere marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi ne sing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngungi ne sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille songo to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi sukoro jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basa ndin kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to kuru do ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo to le kama si yani ele lo ele surun den daire ila ale ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lon nan kay nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog ma sin jua si di mbara su jua na si nyingi marang inay sa nyinti ba yedi le son to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu jua ba yedi le son to le indala yanga si score sur je biti nan sur gi ras kindeli nan ye fingi tinas gi ra runyi le la na ji aba jawngi nas ki korang ki jul ni na ina lomba san ye si gi ra ti din ko yire ba sun tole assisenge maran sa ginjem a jagil anikan kike ayom tokba nas kike ayom to birimbi ona burgona kike ayom to biringi namba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutfia na e na jengi ona tole nya basin belen e yani dembara ilal najin badra sangin kwa jialgi qur'ani jialin dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi abani jialgi qur'ani so kiralang ile so tuleya ba jangu deni sinjami egalal le dodi le so tuleya nyane mtam fi an najin
2: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sin kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa dua ke ana dem ko se kila tari ke amile fiyi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fiyi ngi na jitifiya bas in jado in ko in se mawlo rimme ngala spiya balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog ma sal si jaldo hasi gi otton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara nin hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ya na jan ya balan hamas jani ele jizata en su julmiti duingi ya duile al amalja dor ke ramin a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga jorte baran amon kuro jio indala si ji si gira ja walan ke hamas ya ke hamas fi be indala ye jorti asigi si nui ja ba
1: amas gele min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal nga waizi marang wai gi koran sunwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lo tarai fa ine ki gaji be zilong ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi ming den kilman den dio idi na ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi idi duo zi jonne ne kilma dio wai
2: le ta ta ta ya ba
1: kwaran arivia ya khalas amal fagi den
2: an nan kwaran fingi na idan ya ban bele na ka bas abastane ya el bal dor o woni jed le do ngi ya ge kuro ne dio ana mara o les elwa ya do ngi ya gi fe ya kas ka bas sing aniko ene ngere ngan la aba do al akhiri
1: ni jalon sabar hadia in u ina lon bal iya nga ge delin
2: abang lu kai
1: mata abang lu kai niki endo wala siki indora se na amilen ka ne ngwa ka tabe indien na tare ya un songo nga awriti ne ji na nga jawa ne ji na nga jawa sa deng ni kwadi na rogi nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fa kina ma illo si ko la lang in ko kiyal ko la nan dai ngore su kuro kani din ko e lelong rila ke wala jidi sur le zadu idi na ba marat kama jibar hadia mungkin nanin ko e to le runyin
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo en nan vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jiru napso le ngaja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma enjo alba juela na ba ile eri si napso indala nja
2: al
1: ile duon ton jegi la ile bela ye kelam ye buki an ruyin ne ke ana me inde ne sare do na ma en gwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si yasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alziye itinum duolen erijogi namen ko kado galwe e ilalongan halawa ke wala yirkan men ko kado kasinan albawel fa hasin dalan alzigi jula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin yukin bulon kullu mana en jual al kelo bien en gal gole gal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal maluna ka duin ko de lele so wadduy lazim sin kado kulu fajiani ja jambana ma joni jurumo lazim sa ma janna din ko si ja kangi alan din ko si jinjalun ayal iya jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna kauno koron
2: songa koron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yen pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko sai je na juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dorale asfago balan wayin na ki ela wayin al ela duon ko ela ko na ma jenis pa songa onos beto wala jenga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ela ungi na inna na inna uronas inna inna ngas enga balan inga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani
1: ne ki dogola ka inna ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal i alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jem bi mena ki
2: awi na ba awi na jo aiwa
1: wala ge se aba dilo keri ila bere egal yaba fi tin en jardi e ila ni
2: du mana tu du ila songa jura du
1: egal kazadu
2: kisi en se
1: ka du amba karo gal mbone na
2: aiwa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iya nga orre kwa anna ma illon na sural arubo ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasange ashan na kin dala ba dola ga juta kiniti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti aye lonas
1: yasi immediate
2: kurro ken ala ga da resifia mama ba finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa dal dilas yal kenya tini ko ngan zingal nga al boru gena kamal ko am boru kere an al jure ngan ne ne la kamal ko am boru kan ne ngam ko an azum kan di wala lam bar kan di ni kya fa joto al filani ko e misila za sigela al filani ko e ke girena banna nyangana lo vise si nyinge ne kilo boru wala fa on de nya zi tin songo nga de mvia alas ne mos bele tu bele aze tu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filani ngwa nya gila nya al den yan zira en via al kivia al kiavia ba
2: ai wo ra nya ba yenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
2: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na pala nya nga ba hai je gil anin kwe ken ala se rayen pia ji gol e la ken ala se rayen pia din kwe de kene kelam kana ole lam ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara du surin yirgi ni ka ba
1: nan wo je zimin den yom le jan sa den asa le ba ka wala zan alangi karin tu la we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mai juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kana wal tin al ngore in juru si asiel hal dogola kan ni mazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugari ni na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni si alon gudle jabi masin beren ah kin
2: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fai fa alon duwa den ko si gudle ja niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni itin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni si kal gudle ar dole kan ni lal ji gudle ja ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia na ke uto ma si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jani oto gwe de sin mo kurwa jani na inen jaw na inen jaw hata gulle za to sker ker kai
2: e la la ko se ake ba marandog ini sabaka inin wa u kain ko na le finiti abas injo u kain ko na le finiti na mas dok aro u kain ko na le finiti ye kisense oto ba ko enu gut fiamang na yenni fiana na gutwali engama wala eforo le tarifi ma amin den ton nyanga na itin dogola fiama kain kuona gial illone ele ding allan ko yenis arrayen al kwa ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi ma yi hawilen ja yeden gut selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fingin sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kain kuona na mai kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elafia ji ye koel dinga gal nama in kama doin allan koy na doin allan koy ya tare ala afia ba doin koy si keden gutin keden tabin keden ala tabin namas koy ki dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ki defin ti kayen ko na refi ti ke gafala yitese marang songa ge bali nan koy marang mi an dio do banze 40 jarangal kienya so horre kan na lan kiken gutan tarika wa wala lan an hikawa yani inna ma koron so nga ka gal kanjura ngala sel ela un na mayena
1: awel bangi andi dok lakim marang wala lan yinwaye a zaina ji koeni wanne jana gujana dingut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa ingeri mungkin ki dayle mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko an sindien juze ka ka duin jalle azdig o is an nang en na kherba ne bidin jalle azdig o uzan ila bamsi le duo an en en ko alam bet bayla farak sifin tin ka bina den juru len jawrti idinna ila farak arimen en ko ko kulin dien to bun ina rimen ne fa yalla ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jalle tengin aske basa du zi jawrti
2: yalla sey na
1: ya mungkin nan en jwal dole ke zi ko rongere ka galine duin sabban ere ki sense dogal ke asi korong ere baka dog dogal ke ni si korong ere ngene ki surnga le sheja ides ke imba anan duon tobun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo adik o wizana na au abalo ne diere wafi jamba jang amin wafi ga jambu wu ngosu nga ke yelom balba ila tobira di tobira nyaba tani ji alifikra ba kay ndogo lo kulkani in shaksiya zis inan kay duo tobira lan si yanga si pinginas hatta kay ngona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenu alzi kakire na zi ken garara da digo wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwa e dogan ke ba alifikra oso gwede na me na salon ko zige sara ba den juro rakibe ngane en kwala kwelba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wel haja ayu ayi jingo abulo mbole ken abangan sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas gaba tusine ne rinum sandono walwe
2: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka en kamiyar ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijalon sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yemboki dunkin dere
1: yalla jijalon sai ga kigan e lolin adiya
2: kana na kana ma wasan kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge ngaja ba nse inkwa ka otto awel alan o na tare innan na innan ana insi al alan duin iyan sinni ani ji elele alan yanjwa ka ang alan yanjwa
1: jibara adie jari ji di mbeda zandewa marang ine mba elon ninal di ji duwezi kajo ninal di ji yesi ngangi kurungo jo imbele si jana zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran denti le ingirne ngasi ale yinjans ke balakin ka wala lang yin wakwa gidal giska mi wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi lang
2: jundi ba
1: yele ki kain ba min du kain kain abanga opuna kain wo nga yeng intengezias ke mbidi ne indai kaziba zilo nyenga linkulwe indai mbulinga laiba wala yeng kela kamye bazatu
2: e lala sei
1: kangi idine indai mbulinga mana yenga skalnga ba e ti maran kwa kilal dien kiem bulinga gene yeng kalnga a dua ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborwale nyanga alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja altare al ja idine duo to tagariam biaba maran aba elones den borukain na basin beren alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
2: kuroi lekin do kanjalon kweldo injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberen ni alkuam borngoli kuroi ni simbe ajja na dem boru kuroi ni tapsi dogala lila kuam borngoli berel na mustakbal kweli ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli ba mustakbal
2: kweli
1: na guta kweli di sursi indalanja alansi in ya di sursi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma zikilo kirgelo
2: kilo girsen na modo in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawal kwa indi ko security agis ya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru teyege na louna ari elaye longal al dem boru ditini fiyenge na tagadde tini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelin yelle dele tagasin fago ke dongo to
1: tay karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yankalo zimaran
2: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do galo nan sabba fini
1: ti yella jarne zo atto adin yene dan bor di jang abon ras kay mo wala tongo ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dal gal kelena dimes dan surisi tirgen ko en yani kelena masalan de male ko gul aba de male jago men jam dinyan go tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji tare do jabo wu nga dan buru tare ko dan su jiyo illa ka ko mu ngeli na ma in ato su go kulida ato in su glo ko amuren kam na sare su glo ko amuren kam abo ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawing ki bouten na mo buna abagal basalan gore yingano mo buna awire donas basal ki rembe gore yingiti
2: sey
1: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangisbi ela wala ngi waje sikulo fa illolen kialin kamin kidinga kamin bal kwasu kuro kanelan tari ko lakin maran kole san kwa jayin koran ko
2: san jayin koran san jayin koran bordu san jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni kian nan otton sok le jia jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal ire dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergalki lel an gal limme ake ba ille ki telefona alan di yanko eskuroni ke annan giya jaba asan de suri sker
1: e dimbe zena sinde mapa ingame kikin ayin is no den to len alin alin korgeri yani hada wo anki ndarin aka imbaran ka tebil amma hele zaza zaman abis zaman di jurite ne le gem la ngo baka ale du
2: la la jani
1: awas jani wo anka imba
2: la lai
1: nasi hali an wo an darin aka imba ile de mapa le ba amma ga ne kan ne ko ni e gal jira ma tori jaral ni ba ju ni wona na zela
2: la la ile si jigal kel ma ngan jaw udin na ji ki ke do gola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir fo bas to banga ongala ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ah ki sense ide jina ma aba ye de njuru aja ba ji kin to banga o kala do san ye nyinga na jato estima na den dir fo skurtu no bule no ken to banga o wari ye na ko yingi la la ba jani do yim bara soldoro gan ye mo
1: aba luna aba aba to jani ba sare ro bang ah wore ko ki sense ki agol ba ina lombal e ko la lengi singwal ki wuto ngal koronga ge kul ay do be den nuy la ngi lowase maran ki ko la lan kuro kani ge sense ki wajanga ne wuto ngi nel ki diele e jenge ki ayenga sa so ngi nana ma ko la lan hulu la ki ki la lan ki ki urre ngale ko ne ki ko je jangale kuro ne ki wuto ngal awol ki duo bi duo ello ngi a bi ta ala nga baba e gan nana ma dal din ko ga ina kawe ki do bus kuro ka ngala nga ki do ki ko amba arraka a ina lomba al diele so nga iri kan wala diele sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daldin ko al duo bi duo ritfi anan si sari si zati na san e den jan si nyinti fa illole ne mukuro kan ni ko nyettin sine ne lombal day wore ko si ditinin wala duo bi duo ne skuro ke ne den si eri ke ne den si mawhi ba ke ne lomfi ni alan ene lo si sungo futo ti ne ke ngo runyo na apa en ene lomba dalin ina tarihal kide ingirsin lagi maran uto ngo sungo ga ni ne lomfi si di ere gisi inni anan ji dele ka kire jang namaz dog dan sa o kel kam ne kay nganas dan bere tabun ka ho asai
3: radio samar ina lombal ba dele ngi radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wo sie ngi nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kengi kaeng un adenyale.

0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarajang nan ju ngi du jang aw na din olon dayle fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki nga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ninkuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gianni sunga na tani jainga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok jenna jago bara Mastur dogi donga anni nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga enen si jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidanda da Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gianni ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majidan majiram bayin aljang na giskel jam bara ilong donga gianni kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gianni doga jenna jago bara Adam Abakar donga gianni aljenna jago bara Mahmud dogi donga anni aljenna jago bara Izzeddi Muhammad donga gianni aljenna jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko ki dal ki on ko na ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kani ya na na mado ko la lan ka ngi ki majiran dara hadiyan na dok si da im ber te bun ka go ala si ka ngi kirsinga ki se longo sunga ki niki ya nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni ko kirsingo na namagal ko lelang kangi na mugara ta itirik abong ko ang kirsingo na buong ko ang alsi buong ko dia geneski ang abong ko aziki ko ang gari ni ang kawe na ko jitya semba marang inday ngoring in incoming abasi si je alam ba tuske samar lejela na daily jumang ko kayin ki sense mungkin sin deng yang ko si ki duo kering yang ko gari ni vi fa in u abong ko si
2: ken ma songa
1: Iriula wala kilmanga zawe jagiti wala as jagiti ba hatta bu ma dia ni kene ko ba dia ngabon ko ena fi ba an was abon ker o ne enna yitikila aldi fa kin udonga na mo dogolangi sitiri jaro ene na mo dia ngin kirsingo hal in udok mo garanta jinya ko se alsiki duo kerin jaw in utulele wala dok ilongalan kundi
2: to dok tulle ay ba na makke sense ngis amin alan kondia kang ene le se emi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare ne nja gi ele duong e an ko esi ba songa futto jegila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule nja asa sa to le domi ela digile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangan yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bayembene duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay sa pia bay sa mare en kwa iya in ridigi sel gi inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maranga ba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji testa sen jaw an gal de in juli ngi ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ba ji
2: masin aram machakla jaba bas den ane kayre njan masin jwal inan
1: ja in real ke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taral geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le dong iyan ko gare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko ya alin kami ngalo was iyan ko ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmais indelba bedil asa enjal dig o is ke na kasi to le ai siba ak gundine inna na inna nja nama korongi na mara injwa in annan koy nama in resi na pe ba kala onus en koy ker o ne ke eldi ne ya lonza
1: as berem ba ga kwa dia ke ne shawre ga koy ba
2: a coming aba
1: na mani je na zge ha ta kwa dia ya ne al asa ka alun kwa dia ke mun gina ne ye je na ile ton dilon hon le ya lan koy yin wasi so godi ga nyana weri yang ne ile ton ga jamba a je ha ta le na
2: san kwa koy yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi to yen ko ko in so la se do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko to le inna nga fi na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay la haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwa de o is kay na ke ke to le ya ne ba ba dilalan ji yesus jawu ne ke allan ko kergel di wala naski kergare nan ja hawala nan naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ina min ga jirsungon den nyukki jirsungon nyukki namaskanga min gimin degile allan ko sesa.

0: wala shaarin diyo marra. Nabong, di chining tarang anna sikiyan do gola bayindok. Di yang pay bari nas di yang buning kwe dik bawal, di yang ayuari ba, ya ho bong. Lamas, ya le di yang bela bawli. Do yang iyan kwe jiu. So ka awkil le, wala inshaar le anyanga. Kak bela dik la kyan naskan mati mwawudi ne, bela nga di yang kayang orun diyo nas kwa aso do korrongin dele. Mungkin nasinya orun diyo kasi bela kwa anas tulia emba. Namashkula kan na tagas waba. Namatin ba. Ka otto urkani ele yomal inna nennan kawinye sa bele filan jwa. Kasi simala ikari ba. Yang.
1: Yang yang bono diin diin jain si.
0: Aywa san tenge nga ba alang kiyong korronga songa iba nume surfajire ngi walo duwa tok deen sabba korrongi. Korronga low. Nama kwe de.
1: Namas
0: jumel liya nama fajire ngi
1: nama. Nama nga nama.
0: Nama anif ya. Ele indala jiro ka. Yeah. Aba nama dok ken korong skela pal jarang ay sa yegi sifia ele sino perra ba na haddu
1: nama bum na bunde
0: ele ide jaj jan skela tenge nga si yowliti kala utanga jelo ding an nako fi na gisu jamma la sge bola fingi tin ay kuy jumel ene ele kay na setan ene squasi tas le kariti ne simbe jegi asi allan ko filan songa jamma ele min kidi na dinna ina na fi ba ide ele jon dal bongo ding an nako sino sinjwa al ilon juro galan innan jaw indigi sa jijaw kasi na jamba la sai asu juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi do kede nyankwe tenge nga kae binno ba korronga ke an kawi do no source wat ignen talata nan duon ko yin temene anan duon ko yin temene nas duwa ila
1: kilon ninan muaje kon gode ke no muaje zikili kai
0: ai
1: ya kam de le harriben kinde nga na ku yo basen kinje nga cheka
0: aze
1: ni na je jo aba to amin long na jainga e jimu gi ne jo duwa rol kaman duwa le den dule bare nga me abad uzbu kullu kullin den dio di sur si check jaw na jolu
0: e ai wa
1: ki goron ka
0: ka
1: ne gen goron ka ka e di en jay man wori ge na goron asin ke bol do di en bele kelam ba lakin maran tul ma na bang na duwa bi duwa e koronzi lo na men beren na me induwa si jan
0: Inna
1: ma induwa si jan na bonus surunga si bolun sar kerdok na ma enna ma ilang irrimo.
0: Aywa.
1: Ya to kerdok na ma enna ma enan khalas ila defteral tokenga na ma
0: surunga. Na ma awna isna ongal na os. Na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jar na jana haddui nin kukur si jar na jana haddui. Ya na ma jotoy ngwalan jar.
1: Na
0: ma jwalan non dan jar fe na ma nyet jinya.
1: Awja inna ma yena kurung. Hasi in eri aldai ngore de ani inde ne ki golan wore in lole nguro. Marang denjuro ay nilong.
0: Bas ya, ba in tenge nganjay.
1: Risika gil, alang deng halengin kang. Alang orre, kisense orre na abong wajanage, nunguang adu wajanage. Kangi ya wajay lai bal duembe akong kalan na
0: zibata
1: halage. Lakin wajay diyo ke.
0: Egal diyo
1: ke. Wajay diyo enal ke nama doki hane. Sunga ngereng chaksi yang wari nge di na kwa kuto yung alan si surunga si waji yung kawe ilo leng jimishkila ya bagi jaw di muang kwe si na ayo eri marang se ba se
0: se ba jwa
1: se ba se anilo na duon de yung kwen temenial abonga kaminga lo ba se se se ba jwa idi na aba se aba se se abhaba koronzi ki kazin tesba
0: asin baba
1: asin
0: dile na inkame ya dini al turido alba ki bele kirel marang amang Jainis kilma jabung no sukut le jan na kale jain. Kisense inkaminga insani kwe deng juru wala deng kilma utonga sa rim. Marang allo kia ba dele pago. Taka jando asa kia ba deng hak al munasebe.
1: Pago, na hadwi.
0: Yani, kisense yani aba jiduwa din ton si jwelingi in namadwing nesiena yani. Aba illo na skin koronga jana ding iyan kwen sabo koronga jolwengi na jota yasan jowli. Kwe fut. Tanjung ka incoming aba ilona joan bere kalmat tin joan na joten alba jo tafto ka jan wajena rutin jo amara ine semi balon tafto ka jawali tul na tafto ka jado ina lomba al koro jam la ba jona inderem bas na ma jinga na wajjo
1: balan gal duwa jaban koro dang bana ma galen ne ngwa gal ile sigal kam yan
0: wa
1: ni ngwa ile sigal wa ga ga duin to bala nya wadi ngi do ne nan kama mungi ne nyoko
0: kala school jum
1: na ma fingi ne ngwa yegel ka ila la la en si jor bubu ya jaba
0: bubu
1: ya ba na ke la juri ne mbuku
0: ya sokos je ina wa njo ji sokos jungel ki ye ngai na jersi
1: ya
0: ko mungi nan dokte wile
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe ji long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal
0: Na
1: duwa ko elen den jankena wori duidi
0: mm.
1: ari bi insanu ko ze real to

0: ake vaki sensi.
1: Eribi erial ke, lakini kwa ingalun kwasi erbe tina jundi, erbe si kwazi songa kellel. Erbe si kwazi songa kellel. Ine na mado waring al beleki ana kwa iyang kwa ntasle. Ilalo al din jua mungkina nini duangi angwe se ajegila nini ding kijuru ati lombi ndensa baka angi lombi kwa lombi kang dok sungari sungo ilo lengnen kwa hata bayi masi dokwa no tong real tulay aba duangi si jegila hata di duang bayi mine njua ina lilonga nduin kia ngama ati jiba jaba indala
0: ila ba katia ina jana dok bayi longa julu ina julo
1: ina jaba indala kwa ina ilo leng hata musha lang imbwa ore kwa inguda ile tulale buka kia ldulding kwa kwa hata lombi ya kwa lupa
0: Kisense bele seyin.
1: E lomfi doga kwelba. Ba erina ma elon neskinga singan surule do gis ko jeje fi na hatta daim ba lomfi doga kwelba. Anti kibe lo ande le karka. Ande le yani ko alan
0: karka. Kisense alan songa karka wi o yani alan yani tengen ke indugal daim. Mawlo ya alan kikela se akoba na modok dele janne benke na kan tongale na magal yesu kwenye duga ilende hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alkika na de ingrisi ngore kwa na alka na coming kise sunga ilo wala imbele ina ilo mbala na ande tini ilo kundi doga lalage baima lage guta lage na jau jira janne din surle rijik janne jau namato rike ini dayang wore leng alka na kang Namaduk erige mugara namasalan hata surunga ndeng erin kisense namaduk loling alang sunga kain balaka utanga dokeng age lakim marang lomfiden domberloling kwa yani ki kain surunga kinaza kang dua ke balang ingwa indonga namasuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na faloi ki kul surisi muhtaja kang donga ingor basden tarike na sur basden tarike na tarngan ko nga ayeri aldi surle ke basden tarike kazal ki al kang nedal dire kang na utonga kay na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajwana nja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jeringi la lan dok sunga ki sabur kin derin fa kisense area ke ba jain se so iti
0: jain iti na ji otos jalumba atong ajuro jawngiti la ajawngiti ba dai mololo
1: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masalan yani jain ho iti yani du e senjen ki tudi abaji jain se abaji yani du jawngi kisense wangi simi e senje mara aba janna jain se futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman siden shafaga jaw kisense ilabaye ye bay dar lele sunga dar joke ni kuluma na ji jaw na gina wari na sabur wari na kilom vindok
0: asri simba
1: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo kisense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa
0: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol kwa aribi eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfing den janyi ina siyesi ni kadon sabang rendo bengalun alkini uto age tir donne kinzi gundia ano ke gindeni wala
0: la se dimbere se songa wudina yani jidu aw kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na asjerringa ba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawnge la ko to sari lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa duwa long tenge ngakela dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duwa barang ile kilmala ngai sekia ba within na dimbara duwa dimbara ela denge la selfie al molo ini yekeken kurwa la ibanas el kangi na dai molo ile bele se faktiram piano mankela tenge ngale ja an na manye na dal din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se karin jawi ka ngena dai molo imbele se idla zakrampia la anana shlong de din kwesi aba imbere se tengias aba yani yele aba erifi
1: asamadian
0: den yurule inaranga jaba ele duosi alkanani wala kurin tara final dorale pawo awne imbere se songwa takatini ranki de juruka udin na dai molo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni de nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu dobi duos long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
1: marang i uzia si jiha si hale an den tile al kan nakolu ko nyet ni ngal del dile kam i uasa al galu ay duiti
0: in uye kisense akirelba dobi doba ke yani mungkin nangiza ta dora jilong nama dori kisi jegil na juri jamal de ke ya mash ala injo ma sha Allah ni de juri jamal kidin kilma dio na manyam ya ret ni na sanka anas anga era do ba korro ni na duidi nama daldi as songwang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamal ya de mbarale ke mungkin nan de mbarang ele jamal ni mara
1: den
0: kilma bayla de selo
1: yalla indo
0: ki jalun sa zenin alkayen abon borun kaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albar
0: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pis ami ba
1: yani zenin
0: na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro nama jana nama sani ndiye jabi ko gergalan kamwa na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kamwa me yen ngi ngi kanjiro ato ani ngami do faida
0: annan kert keleling iziela do tala pisa kame ba
1: din ne khalas min deng dio e deng dio den shawen den kilman shawen zi kwa
0: in nun se taka pisa la ngama
1: ba e gina vile nzini ejeje ba gina min dio ke fa ingrena halifikira ka welen ngwa kilman deng gana dio a jiki jurnyo ala gaskim
0: e lala sei
1: kangi idine ji kilmadin dio ke nalon venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fo jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a enjoying real sunway kadwing ngiti ngazen ngiziki barkaming ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
0: nan ko jojale jen wala dok yani
1: anjuroba
0: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kelelile jage na manjo ayaret atini marado kininin si jurule a banan doing pikrasi eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
1: ka filan kwa ga indog yani mungi nanin al duo kene yekiken utonga e keng izifine keki duo balas kimba yak duo juras kimba faki ala fikira warre minan ga mush warre yani barun kwa nyet minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwa len karaja ne keng lezivianzi ne den surisi de winje
0: na kam elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizin ngilal al kwasi jaren mungi ne sin uta musu ma gizin angil
0: elal
1: marang zeninal midil kan abon kemi ka ba angina kan abon midil gi labai kil musu ma zimi alin kamin alba asa ululadi na kamal na
0: kamal na duidi
1: na kamal na duidi ko ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo ki ngel si jaw al juel ki lom vin dora man ne lom bal ki del din ja o ta ngi ngi ya ne lom ki lom vin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal o resabi na akoyel bayani ki duo kerin na ja kil masimo indel no
0: se dimbele
1: wore sabi hatta din lon no ko ede ki ya new ki al mim na duo insani la jana na je ja ki aduwa ban songare kan uni zenina jeyuwa ba hasi kan ina ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
0: ilele songa iri ja
1: yesi abaziki kelman dio dimbar zidwa jelene kelmagi simoga sadden ni lom visare jizi ilele songa
0: ilele songa tolega
1: marang alzi dimbar lege nuwi lay belelay dali lay almim ayeri mumkin duwa zina sin jeyuwa ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duongara tulenga mukin Allah nan ji si elele songa irijegi na dele songa irije kangi la anna ji aba jarringan sabakela wala kilman den aninga sabakela yani minnin karin jegil dai molo yani kwasi jarringa ini mukin nan jarri appa ini aba dele na jenjenga leana mis elele foiri kin namo songa takati ni asanju duo risi jarringa na le dimbara ngere bele jitte yemi
1: ma mochi kelele do galji alji e joba e aba zidin jeringa sai jeringi tulle ke ngazini na jie jomi
0: basi
1: e lon vivas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zini na albuwe mbere ngkasi al al in in pele ang marang amin fal uro kwali mbile ke ngai la kulweba mara lon vilogi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwanin ki de mbara lote ki ngaba soreni egel walay luba wala kele samba
0: ala mbake mara ji duo ker kele ji sello
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami ji di ni lon fileja din kilmane din jeng kulon fisi jani a kin jenga ban tulija lon finden tubun sare den tubun nasin jenga tulija mara ngabas geying a na joela lan e kikira janga to ya kwa jang nes jinga lan jami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra ile duo banke na doeti jino zeine la bamle jere jino zei ba in u gisen zi hasil zi neki
0: ke ga ke da ngoro le ke ne jail le
1: king ne jail hata din kwa gala gal boru ke mu kinen din duo ke nes lon fiesi de reile stak di men biana tari jamel fi na min kuyo kan abatan bani zakangala di
0: yele se jondi duori ngamma nama ani jayani masala abar redingi na dimbara se jani nas Allah foeli no kuyo songana songata na jilla redigi le jaldo ba ingere mas nyame kamma do reisi wele la kawara ka jawni
1: na jawni na jawnti na jazan ba baraka reile la ba baraka
0: baraka le duole
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mvia
0: ay ay jel ne ele gosi jayo ka tainga wala en sika yo ay sa ela karere illa karale yijo ka tainga se tarnga ngoyang na jina ma ele reisi ta taga lolo asin jawa namas buldung abas gal buldung re la duo digin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juru nga doga felinti abe
1: ta ni ngel lo ba jawngi digen
0: ne ngel lo namas juldung ya no mestara e no ngwa ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: ngel ka ba singa me na jawngi ne jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vigi nan ki gen ko usaine sin reito doga ke ba
0: namas gal
1: vi do njundi ba
0: e gal namas molo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
0: marandok im usi da njoru le ina karti ba e kik yeman ki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan me sene mo orre kwa
1: hada de basalang ki modi lele do kwa zonwa do ginan ga mu ginan ni basala jurgo ni kim basala songwa kiren songa ingi ne el du shola tan basala shola amin je yilana el du deng der rei deng dem buleleng ki la basala indala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden warje
1: ne den warje ne men jamin injal ka atengal ka wel fa innu ya jama awun sin kalun warre wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi gizi bari
0: dingina
1: e aldin dioke ile ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: den
1: diong enni ala ngako wan surnga si e ko jajan kaw no surnga si bo daran du kelel no surnga si uto sunga inan kaw kinaye ni kidien kirsin oto ki sense una e ki uto ngalen kuro a aba gangi bar hadiya no smitil kaldo zeine kin kwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kangin eske yang asi mitil ne kin jainga ki kangin kerker ke totani duo fata alji eria ya annaje ile hiji sikurugi ini
0: e
1: Nengiz jumel nengiz embere ngai sai juagel korang alji ke ngai
0: ja alji ke ja
1: alang karo one ki duin dora hawile nga alang karo inan iru o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye gizi algi jumel ye ngiz
0: be ngiz iz nyenti alang ire le songa iri ya
1: u jang yani ines benem bagi algi kem bena ke kul jani lo ye ngiz bena ki kem mofta ngani u el harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinze ines beren baye ji ayani ki ki dora ile ites beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusunzi ni ni jingiti yengi ita fasile na beren
0: lara
1: ilole nkini mo kwela sen kin kwasi midirin galle yisikil mo sasun si mo indirin alji irigyo alden bara irinya ilesin silong alden irinjo ikang wo filan den irinjo idinna den bara ila irinya yisin nyintisi
0: e gan nyintisi
1: kuro enne na simberen jias en la long na ken song go aski abol den a yeras ken aba nyintisi na simberen egel kang jisi kurani na den song go jo ayerang kin kurani anji irigyo maran kiyo to kaki kwa dila ya kama like, kaki da yang kwa kakao dim bara
0: si kanda injuru le inkorti ele dua ba iri nyanga ba desuri ne iri jorti ne injuru le ne korti ba dua ba iri nyanga ya ne deng iri le ba tulile pago alan daim borusi iri ja nanin daim oresi iri ja maren ki ben kama indu ko tua in asa ayeke iri duit alba den sursi
1: hey, ma ele ne kinga skeru ya midin zingere
0: eh
1: atto adingilon dimbara su kurojane ne irinyan aris bulong songong bulong ne nyangal dem burdi okore nangene ingwalan ona kila forren euran kala singansi nang na zilangan nungamwa jike mushar ga sama walas bumba
0: kainsi
1: amujar yella iloleng
0: lana ne orre dungoy nang orran kwasi gane irinjegi
1: kwasi ne irinjegi kiti ne irinjegi
0: kasi
1: kasi ne irinjegi ko kila haddi intile insika inegal irijio dimbara zingam basin jannas gumni tina ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo keraba di waran duo ay banama jenna ma yesi
0: nama yesi tenga jani wala de mutta bon man nama jiru duo
1: nama jiru duo jang fa income nga longa dingan al al abon kam nga duo ren sursi ki bodi ni ne ma fini tina jebiti imba yene
0: zan na dang waran sunwa ga
1: sunwa ga nes ka alun dang waran le kine iri kenge
0: mara nama sore
1: si yendo dien gitin nama sore ngazi duo kersi en zenya jejo abana mufta ile duo ker garib asi jejo anu baye sarbe si ngo kai salu aslan jiki jam
0: la la se zenina en kama dinga baye daro am aba nino am daro ala ngaya me ba na ze masalan yani al abonga boru en kami nga yani aman nija na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal ilona asay bano junyo na diwi jato albas kembara jam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luy ne songa ge anana ilungi al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
0: ke aba isra
1: fa ki sense borre wa bezelong as songo kirsingo na ki utonga songa tega tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tieni idina yesongo songa medic na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa nama welengi tinani na ding nazara oreling na gijuela tanya zigitolanga kurwai yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forrenga atingilon ni udon tulenga ka jil inel undul tulelan je woni gitije e jabo
0: e lala tarasi barabat asoyne tinin nan jamal jani na kibarena barafottai na worre kwa karo songa gi donga anni na kisense kuin unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asalotok in kirsingona kaya utotok na imbele se kayen sawaga kul kaminga na duna por dungay imbele se waslong insikala baka ngamin yani oton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibaragare na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona eritu lefi yidiye se ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyi kwel di ngartum nyima nga jirso naskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyima jirso naskin ko la nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga ge no kwa awne isbang na duotok irtin wala duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbarasi partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbarasi ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mes kain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skwe ke na ruñ dok o na kila doro ruñ wa san kain tenge na sekelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersing na wado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kemio un se si asan ko itile no ulile na orundi o kel jam king i se ona din joru deja aba din ko so ngare sin kwaso so nga jilel hi pogas kawa na doga kirse ma filanin ko kwaso so nga jilel e la zakai na ringi nan ko itia risin kwaso maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi o le so nga gi sajanga ka ndolan sa bayane ka alunu doga la suki kan nasulla ka ki kan na kun dibaran dola kun nyungul ela le songa ba le bana do ga bis koronga ke ga pala wudi ne imbere itin da orre le kal adu ta chwis fi maran kwa ba le ka orta ba yani in le songa ba le ba ka ndo wala se ona itin fursa kani ne yendo kersinga anan ji ngwe ne kiun badil abaya bele i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng in jago na mai awi ya o na lya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto ha kula salon mawuri naka insanin ko yan o na den arra aran na mai le awi ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ko na wa zitia ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga aba duo ke na keden yan ko na tines ke yin baran kien dien tongio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den no si yani teletin dagi ga kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi neskitu limbaola no source a hemba no unos gabala bain kain amonga kanas bain ba kien kuonan ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jile nga zemin ba ji sikeli jaw eren si jemal jibbe yesi bagi jaw nan yesi yani aba din yan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay le ye jiskeli fi laala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafal ko na jiro ammo aba din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi anifi nes gabara belen ko to de ngir bata santa wong laala to njoy ngoro juro ila diele insija no kit albagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un sen ha gena waisan ago wala ko ngo sen gena anni onu lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani dai ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina jiwa sanun yane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sen se le sikin kamin al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan gira fi ana jama gira fi alan jena kerna belarisingo bakiting marang hawilen kana min kayen tongale kain dogo la se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san den bele se julubba indok na mata katin ya san ki orrendio kay na hawilen kana dai orresi kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenya kemborungo su kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai bor kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya melin ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gisbaso karo deldin ku karo se diere iwiti na biro su doile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyan teri duwa su nyi ba basle iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto ne jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a ba silom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

0: barnga orre kwa kwa kul ay si bomuo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle awabi kwa kul dombang na kuseng ang karabang na donga gikani idin sungo ko nga dog na askay tiba ina si kay milalanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklong visi donga kani alukay nga nasi inikibi ngang kaiti na mandayin bara hadiya al ela yara si sunga o nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadiya si kani kisene donga ini idi na yarok si sogo udi nga kena ela ba jago majirenda na nadi ngore kwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngai da janela ndum orre kwase dongani jo ngi jirsingo jutumo bagi a bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga a kinna dongai anni kala ndu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yai su bo mungo no kwa kidena ko nga yai su bonga a are sa ngai la molo jano lobi lo albayin ki lo karkala le na Asoy, aming namagal ko na kay gil erital kanyang dengin kirsungo asoy.
0: Asoy, magiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kirsungo ating ilong na duo kenas kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas den aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samar Lebel na fori radio Sibagil Facebook le babong naskiyan jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelkame ne kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola senki forrenga kung atingi gwal kola senki tong kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arraja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ajirgingo undul yani jirgingo la undul na gising ang jundimin jio nas injaymel inu iloling al jirgingo kena kasi regal na jote ang alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forenga ereng ating kain surunga ereng ena yung kwalang gagil ilo kina si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bas kering jawiti kang ines kay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas gi do arike ne jiru gwalam badde mbam ela jabun ayye deleke in ko ela lam bandingi hikma jagil na do kikil mal jalun wala ajwalan ko to jabun na ela arin bam jabun asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kang ine marhalaleke naka elale ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuga jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala jwasan den sur sikidin arraja ela dok tulay ba udi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur sikidin arraja na yoro kinga sukul arraite ba na ko han tori nga dok arraja ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karo alam ba in nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila leso nga iri egi udin na kadeng iri ay ka ela in nagia ba otto ela erisis zain din bara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandim bara se namas moulo dora kerfali na dingile ni na kin kelelin osfia indala jina makaja din suri janna karin jawe le la na jijwe ni yasun ko jongo na ndim bara le songa ere janga imbele na masonga takatini yasan kin kanun ka ammo wala ka abonga aba din bara arifia badila lan injwa karo galan ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egalela ye yalki kwa ambele nke min algire
1: auja
2: ela
1: ba injwa min alam ba indala njani na lin duofi marang dimbele sendel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalang algi juwela lang masalang gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja kwa angkang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbaraka
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi jawol kuro janga ba nangi dingi kasaling gwe giskerti yangi ya
2: jiga
1: lakin marang aba ji jwal elangi awela don ki yani do sur ci kurani daga inga risia elale jite ba marang abin ji jwala langi jwa alam battagi ngindala njani na ile duo via ile no waje
2: ele ele ne ele kangire gel marang alang injualang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandinji o yesu dawa jello wala molo sigingo al asoy bara fottay na duin orro dun en dorale fago wala ne in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joyinga isumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamille na mandalay
1: e di mbele de se ene ba si long al e asal mba majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ele tile keriti ayen dokenga ge nesdien e matisin kien e yang wala den e sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nuk tele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala ngwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne ya den yanton to le ruñu na den ya kin jazim faliba maral lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabangire ne lung lial apa yang mungkin nanin barunga kirnga leje ya kama nanin ki kwa kirnga ngong aba ya ankwe kenga bizad mungkin nanin kangare na lo kirje aba gal abbo kenga mungkin nanin dog barunga kirnga leje fa ing ari bad marad zeninal kwa kimitil incoming hila dora dilin a jabe ngi lone ki kwa wisim bon wala gan doga ngi nes ne yanga sikari julti banyona lo ele jagal doga duiti
2: fa ina ya to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jamaya
1: ya ali am
2: yela zainir alboru abonga enka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela ilolen kan ma welala ngiwa e bara majidan daraka ki gan ilolen marang ke sense ko adinga indala ngini na isi kia ko aba abanyanga matirin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bulinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki injinjeim ka duldin ko aljang ke kwa kiti ngal bongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen kage ne kawe alle ki en udo ki de yen kawe ki ko yin duit ya wala duit ya aba je gila ne yen ye ki en belenga ya ki en bullinga ne ki en udo ki ku yin adu ya mungkin nan kara ya ngi diele maran ki dore ita ba an sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa ki les e ruj rigin aldi jona ko kwa ki tim bon ni tori ki an bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mara ingeri ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa ke niski dole min kien e anton ke kawlite a kise se ini sabba kadon na mai numero itin e an adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis dem bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan kaduwan aringa o malaba walalan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amman sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilu wal janna san ko si ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njen din ko sa se gira julmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronges emba udinda ka kinse kwa songale egila din kwa se basinjwa indua sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwali nya sanjula ele tilia zoloba aye en na koyngi ka ngine skai nangami la na ye ele tilia al koyngi ye ele en koyngi se den barake na den baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wa ide ji kwa se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya adiya kines dogal asin kam e ji al longal in duwelen so wato lejan ji al longal duwele so wato lejan di ko esi be se long aba kuro janni alan ari julen guro janni yani ila sin jami ngal longal in le so wato lejan ma tiye e logal ile duwato leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulle asa di kwe si injelu al ele duwa digi le son doi
1: so tulle yala ilo lenji abajwa lalendin kwe so kutubu wala njene ki ingeri denke ilma abawba inas gwaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola songo tolle jan jimu gina sim benenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au duk tolle ngage dimbara ele singa nga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran kwadi ngage hatta ki en dogala suri si ki indora sinanka ya nanen ji dogala kin sinen ji jari isage ongalage osage no di en dio to kene ji nga ji esi sunwa jo na majang tinis dembara si
2: injaminga ni yaran injawe ng utoni
1: na ina irevi yela kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa na injaminga barnga le sunwa joel ya ingari min tori gala amin jongo ne jegile min wo yago binden tille al denko e isibsi barngale
2: barngale sama
1: barngale sama ko yingi nama marang den jo yingi la yeko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bungera isibinden bereng ayye in kwa al gizbi kazi jitti gazzem ba wala se jitti ba ngi en kelma ne mare marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingale ngang kagalala ngene wuya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke nga maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alkwaki ndola siki indora kulwe ari mayan zange duona de ngungine ken dogolen dio baratoxi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille songo to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annan dembar arifiana na jengena e arifiana na jengena ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi na stio na indu di nga stio ba ba in longa sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyu na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sike nga lan jita ga jurgona sti marang kuru ala yiti ba duin kuya jones kergel al asker e denja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang ji na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to kuru do ya kamang ele lo ay delen dele de si dele rugo ale le turbo to le kamar si yani ele lo ele surun den da reila ale ndilen so jamar ke mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kai nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog ma sin jua si di mbar si jua na si ngi marang inai sa nyin ti ba ye di le son tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang ji nu jua ba ye di le son tu le indala ya nga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na ye fingi ti na gi ra runyi le la na ji aba jawngi na si koran ki jul ni na ina lomba san ye si gi ra ti din ko yi de basin to le assisenge maran sa ginjem a jegil ani kan kike ayom tok ba nas kike ayom to birim bi ono burgo non kike ayom to birin en namba na jegi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zin en ku juni hatta gutale ko akay masala nga ba ko e ani gut fi ana e na jeng ya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najin babadra san ingwa jialgi qur'ani jialin dandu leya maran lomvi kati mangay safi abana jialgi qur'ani so kiralang ile so to leya bajang den sinjami egalal le do di le so to leya nyane mtem fe na najin
2: e kaki sense dog iya ngadi nga sikela mine sin kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal doin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo hotap kenga hatta non tongi na ari fiyi ngi na jitti fiya bas in jwadu in ko in si mawlo rimme ngala spia balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sa si jaldo hasi gi oton so gi le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiki na fi girai na in kamingal utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se bedile lan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ele gizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele e ele le afingiti ni so nga jorti bara nga man kuro jio indala si ji yes gira ja walan ke hamas ya ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: hamas ya le min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal nga waizi. Marang waigi korang sungwa ke.
2: Se dimbele.
1: Ji ingkami nga badal malan duwa zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw. Ki sense ila lotarai. Fa ine ki gazibe si long kaki were. Ati dogo la zike nga ati kuapa nga zike anis imugara na kawengi. Madi ji duwa zi diyo jiru. Na al duwa zi diyo jawi ming den kilman den diyo. Idi naba kilma ina ne ki nguto nga si kulfi.
2: Idi
1: duwa zi jundi ne kilma diyo wai.
2: Lea tagan ya ba.
1: Kwaalang erivya ya khalas amal fagi dem.
2: Anang kwaalang fingi na idem ya ba mbele na ka. Abas tane ya el ba doro. Owe ninje le du ingi ya ki kuru na jiyo. Anang marra awlias el ba. Ya du ingi ya igin fiya ya kasi kabaising aniko. Ini ngere nga nga abadwa le akhiri.
1: Nijalun sabara hadia in u. Ina lom bal iya nga gedeling.
2: Abang
1: aku kena tahu. Abang aku ini kian doa lah sikit indoors ya. Nang amil engkau. Nang gua kata abang ini dia natari awun songgong awriti ini jina ngajau bani jina ngajau ba. Sedeng ni kuadi ngaruk ini engkau. Kula kebawa lah amang kula kebawa lah uang kula ke. Fakir nama illo sih kue lelong ingkau. Kial kue lelong dayung resu kurukani. Din kue lelong rila ke. Walau jadi sur lezatu. Idi napa marat kama jibar hadiah. Mungkin nani kue tu lerunying.
2: Na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si nafsu indala nja
2: al
1: ele duon ton jegi la ele bela ye kelam ye bu ke ngaru yin ne ke ana me indel sare do na ma ngwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si yasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalang alzi e itinum duolen eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongal halawa ke ola yir ke ana ma ngwa karo kasina albawe fa hasin dara alzi gijula giya ko edizin nokta do bulon ala dinzi nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fo jani ja jamba no majoni juru ngol lazim sin ba jenne din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna ka ono korron
2: songa korron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no winga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite stiye den yen pago wala den juru le ko to bawa ela induite din ko si jeno juru le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan winga ne ki ela winga ela duon ko ela ko na ma jenes pa songa onos beto wala je inga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ela ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abalan inga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: wala ka inna ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal i alfilani gwezi jagil hatta tin ji se jemi mono ki
2: ruina ba ne aruina jo aywa
1: wala ye se abdilo keri ila bere egal yaba fiti na injardi e ila ni
2: duile manatu duile songa jura duon
1: egal kazadu
2: kisi anze
1: ka duon amba karo galan bona na
2: aywa kana ele sinema ka wai san yinwa kika iya nga orre kwa annama illonna na sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga sizati aljawalan jawunis king arunga suru iting